0: Twala sente zange zali nyingi bwenazi kugamba jeje yinzo okutya ne kanzi kugambe zali milioni 10.
1: Si nyingi tezinti yisi.
0: Ne bwe kubulira banga zali nyingi.
1: Eh mubisera biri.
0: Bisera biri.
1: Eh au zali nyingi ne yonge dokutya.
0: Biri musambu.
1: Kama sabiri musambu milioni 10 walio zijia.
0: Biri musambu. Jengeza kuganti hapa mbaba basoka kweto olola.
1: Yeah.
0: Kakati olipo nazi kwa tanenzi mwa tugenda kola business ifembi. Nganzi kwa tasene nganzi kola chi? Nganzi mwa. Kakati mgambula ko.
1: Hey.
0: Nga muno nyangaba mkwa tanga mtu wala kupolisi. Ha mtu sa kupolisi. Mm-hmm. Enkera.
1: Mm.
0: Nga abuzo ofisa. Nga gambuli zo mtu ya soma ko.
1: Uh-huh.
0: Konze ye mwa makama wange na soma ko.
1: Hey.
0: Nti wakoma mchi akumeka. Konze nsobolo kuandika no kusoma.
1: No kusoma.
0: Naga kadnabu zofisa bwoba wasoma Kongo osobola kuandika n'okusoma oyinzo kwata milioni zo 10 nozi wa muntu nga simuganda wo si toina bwa muyita nga toina wo wandise ofisa naga akaba sadde wakawe
1: ba bakubiye wende yo
2: kuchogera kuchi kuchogera kuchi ensonga nyingi zibaabo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gwe okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu programu sagalagalamidde
1: akayimba kali ketukulembeza nako Dr. Jose Chameleon bakayita EFA bwe kati obwe katambude naye nga olunaku olwaleero olwokubiri nakuza mwezi lumu
0: mwezi
1: gwa mwenda mwaka 2026 omanyi obulamu chikuru.
0: Ya.
1: Yeah. Obulamu chintu chikuru. Era nai, Ivan. Aha. Chigize.
0: Are we together? Together we?
1: We are together. Togira ati. Ichireke. Aneda sebu.
0: Ata oba mufu.
1: Ato zemu.
0: Zemu. Ata o.
1: Mwanta manzi. Okay.
0: Nze gwali nawo.
1: Era ate nakola
0: ki? Ngumira.
1: Ntwalo mukisa kuno batigeza kama shambo nya bonya. Twakava mu misinde.
0: Yes sir.
1: Ejo kulwanyisa kokoro. Giyite cancer run.
0: Tebaza abajetabyemu.
1: Wadde tujise ja kulwanyisa kokoro naye kwabadde kusonda ensimbi.
0: Yeah.
1: Okuzimba ekizimba wanajanja bilwa abalwadde ba cancer. Iranga banafe banji nya abajetabyemu. Tubakulisayo tuongero bakulisayo na ye abebi obulamu okuli abasawo abakugumbi obulamu batulaze ebintu ebituteeka mu bulabe obw'okulwala kansa twayogera ku kansa mungi kansa wa bika bingi na ye yenna abeera ki abeera kansa na ye nga ebintu ebisinga tuteeka mu bulabe bino okusinziira ku bakugu mu byobulamu batulabudde ku mmere enkolerere emmere enkolerere ojimanyi emmere yebera mu jibateka mu factories netujigulayo mu supermarket netujireta tufumbe tulie oba tujirienga si mfumbe na yenga tujiria mu forms hizo neze nja uru
0: jetu processed food si
1: yeyo yeyo yenyini emmere yenkolerere nebongera ko omwenge
0: olupapula lwange kigwe walutaddewa mpo olupapula lwange olw'okwempandiika
1: kubaka omwengo guyitiridde ogwo
0: jajja kubimbuuza nga sibiwandiise
1: era
0: kampandiike kubanga bwe nva nate nina n'okuddayo nakiwo gonsomese
1: osomese abantu
0: nsomese abantu
1: balina okumanya biki bye balya
0: ekisooka emmere enkolerere
1: yennyabo eyo gye tulya entakera but omwengo gusukiridde in fact omwenge okunyooka omuli sigala taba byonna kasita kikwata kukunusa oba kunyooka
0: kyayi wakye yamaani
1: ebyo byonna shisha n'ebisigaddewo abantu kabasa fe abatambulako mu bifo ebisanyukirwamu weewuunya osanga abantu balina waliwo bisiga bino waliwo obuntu obulala bwe bakozesa nzinganzi oba kyalo kyekingi kyennina sibumanyi naye oli abeera n'akantu ke mu nsawo kalinga peeni eno nga
0: oba olimbi
1: oba bakyajinga kakyajinge nze naawe mulimu n'ebintu byesaagala kwesembereza kumanya nti ekyo kyoka
0: bw'okinoonyerezaako owulira nga weeteeka
1: mu bulabe n'otunuulira omuntu nga ali free nnyo oba muba munjaga oba mubeera mu ki nze naawe
0: mukama katonda
1: banaatubuulira ababumanya kati ebyo byonna bitu exposinga bituteeka mu bulabe obw'okulwala oba obw'okufuna kokolo
0: abakugu balabudde
1: abakugu batula

0: abana naba mtebali kola chi tebali manyi nti omugandi yatu gena kulya sunsa tekisoboka nagamba twali angeri ntu nagamba neka tesawa ya kakati tamanchi atuka kunsinaga ne dodo bwotamufuyira abaya kamera bwati ngoboka bumulya nagamba butula buno obafu obukawa nti nabo bwotamufuyira nanga twali no bunyanya bwa febu no bwabalanga mu lusuku obwo butini
1: obutege
0: mwabitanga malaya
1: ngwape tupita malaya
0: chichi cha buisa malaya
1: anti bumera buli wamu
2: jeje ne kabasa mwabale nyo kutuweleza nje godi mayanja wano ku yes center kansa jali kansa atta nze ndi mufumbi ne njagala kuwa magezi kuba ndeke anokugera ko ni bafumbi banange bona bona jibali abantu abasinga abafumbi tulooza nti ebirungi ebingi bye bifumbe emmere waliwo bulikadde wabera obu spices obumerukawo simaka no kagundi kano kagundi simaka neno kani bona ona nga twagala obuko esanga buli mufumbi naina bulwagenda mukatali nasanga akanzali akamyuse akagenda katu alakateke munyama yalooza nti no kyekifu kyekiwoomesa emmere banange abafumbi fena fena obanga wasomako nga wagenda musomero nosoma catering okumala emyaka gye egiwera kyekiba kikuteekesa ebirungo ebingi mu mmere ebirungo ebingi banaye sibye ebikolo sibye ebiwoomesa emmere sibye ebiwoomesa enva tukendeze ku spices tukola kwa spices tumanyi gye waje bazikolera tumanyi chuma kizikola tumanyi gundi ki bale tukendeze ko tukendeleze ddala gemagenzi zigenjagala okuwa bafumbi banange fenna fenna banaye nedda nedda kisuse abasinga obungi batugamba nti tusiika nnyo naye eki okusiika waliwo butto gwe tulina okukozesa olwo kati nga sun seed waliwo butto omulago gwe tulina okukozesa
1: nkale nkale omanyi waliwo waliwo akalango kenawulirako ngoli agamba nti akanzali akafuula entula ennyama azifu entula mbi
0: nedda naye era kati ekyo kiddayo nalabye wano omukyala namyalo ng'agamba nti asaba pulezidenti bagobe ekitongole kino ekya UNBS
1: bakigobewa
0: nti tekiyiteki mu Uganda mutekiyite tekikuumye mutindo tekirondodde bulungi mutindo nti kati singa kiba kikoze omulimu gwakyo bino byonna ebinza lye baba tuletedde katale nga biri confirmed nti birungi so nobwo yagala teeka mu kikumi
1: okukigoba kale kwali badda naye bakiyiwe
0: yagambye mbu bakigobe bakiyiwe tekikyayina makulu so kati kyengamba omufumbi mayanja nti singa ebinzaali bino biba babirondodde nga biri ku mutindo gwe oyagala teeka mu kikumi bikole ki bitekemu kubanga birondoddwa UNBS nga ebikoze ki ng'ebirondodde naye kati n'okulondoola kwayo olaba n'abali mu gavumenti yennyini nabo batandise okuga nti egobe kitegeeza tena kyekoze ki
1: maama namyalo
0: nga yekalakasaga president kigobe tetulagala ki yadde kirabako naye waliwo wenatuuse kale nga tuvuddeko mu bya kansa katono neŋŋamba nti lwaki gundi tebamuta
1: ani
0: ono we Busoga
1: mufumbi yakola ki
0: anti bye yayogera nga ate kati labe balimu
1: ayo tujja kugenda
3: neko abasamwe bale kuweereza ono kansala mu ayina jjemba omulamwa gwe muleese mulungi naye kansa abantu bamwogeddeko newogera n'ebimuleeta naye ekyamazima buli lukya ate abantu tweyongera kukozesa bimuleeta batugamba obuveera obwo bwe basaaniikamu emmere eyo kala bwevaako negenda ku mmere ereetera ddala kansa negenda mu mawooteri tandikiraawo lwenyini wenyini ensanvi ogende mu bwwooteri naddala buno bwatonenyini olabe emmere bagisibamu ki obuveera oyo kansa mwereere ove ku ekyo batugamba ebikopo bya pulasitiiki bino bitunyweramu kyayi amazzi agabuguma ebyo nabyo biviirako ddala kansa naye era bye tukozesa olw'ensonga nti omuntu wa wansi ekintu ky'asobola ekyalayisi ate kyekiviirako ddala kansa okujja kati kiyinza okutubeerera ekizibu okwewala kansa naye katonda atutaase butaase kuba ne gavumenti yaffe yennyini efa ku bintu ebitono nnyo ebitalina nnyo makulu bye twandirowoozezza ate ebirina amakulu naye tabisaako nnyo siro ono kansala muwa yena jemu
1: kale sebo katulaba omulala wa
2: jjajjawe bali kuweereza wamu ne kabasa ono munajjeza amanya tukoze envuba ku mbeera ya kansa nga bwe ngiraba otunuulira ebintu bye twali edda nga ogenda ku ttale n'onoga enkenene n'olya ku ntuntunu n'olusanga bukatunkuma n'omeketako esaawa zino ebitakyaliwo kuba buli ky'osanga ogula kigule ku dduka ate nga kya mufiriigi n'okisanga luli nobuwasanga nga entembo ng'okisanga olya ziri fuleshi esaawa zino ekisanga bazipaakinze naye tomanyi bbanga kiri ezimala mu firiigi

0: dakika makumi abiri mwenda ezakaita kusabu esatuwezo kumachago na kurwale lo chenda mwenye katonyeze nya famba radio sapiensi ya haingruze ya mageza nzulu ya mziki nebe mizanyo mama ita King Saha akaimba wewe wetu tiyo wetu kaulira atetu kulisayo mwema ulire gafe kufa kusenge jiro na vyo nabiyo sobodo kubanga aulira tukua gerizo na kurunonjo luo kubiri na kuzo mwezi lumu September bili abiri muka gabuwa suzotia bitambula bitia mugwanga Uganda mchibuga Kampala woka kalabiza ejijo nafe wetu lieno jetu lieno
1: tutubidaba
0: tutetenganya tuyiya
1: kugana
0: runako ruchi rucha nebigana
1: nebigana
0: eturusi ne rucha
1: nebikola nebikola omwezi negutuka negugana atine wabawo gutuka negukola
0: tukagunate
1: naye kunajeje tugusabire nnyo okubodde gututudde
0: kati kati kaba sakankubuli oruste wabera woka badi kanja urokokola kufuna era usigala okola bulunaku ogenda nodda ogenda nodda
1: kati kiki ekibaawo omwezi negubanga musava
0: tubirekera katonda tubirekera katonda
1: oba oliawo ngene wa archbishop oba oliawo ngene wa london oba oliawo
0: olusi simanyi gafe
1: simanyi gafe lebimu tubirekera katonda
0: nze siteka mchintu kumanyi abantu kabasa waliobede kaawo omuntu oyine mirimu gyokola nokola nokola
1: yes
0: ne wabera waku akulemesa ne wabera waku ekiika
1: noga kambite
0: nogamba yamanyi
1: nze mulese
0: mulese
1: nobireka mirimu gye
0: buli lwoka kanyo omutima gono gamba mutima gwange kukakanyiza mutima gwange kakana bera wamu
1: koma oyo mukulekedde
0: mukulekedde ebintu bitambula naye buli lwoteka wa amanyi
1: nogye
0: kikola bimwe bitajja kumfira kuno oja kufira bwerere pressure
1: sister ange ya yangambe bisere byo nangamba nkubwe tokolanga omuntu ekichyamu kubanga buli muntu gola bakunsa atambula alika amanya agenja ulaga mulwanira gota manyi
0: utamanyi
1: nga atagoto genda gala wati gamba de yero gamba de buru gawagira Museveni ga Bobby ga DP
0: anti olwalero okakanya omuntu no ulilanga wangu
1: nga wangu
0: era no genda nga we wana
1: nali tansobola
0: anti tansobola no kulwale miaka mingi
1: 10 ngomanyi wa mala
0: kakati olusi omanyi buno bulambulinga mupira bwokukasuka gukuddira kati bwe kikuddira olusi obato kya jukira nabyo wakola mabega
1: mbata jukira anti no gwakola gundi ya kiti
0: katana na kola ki nga nali bulungi
1: gwata ne wenda bila ki wakola oli
2: fotogram sagala gramide
0: kakati kabasa nga tucha yogere
1: yes ebo
0: batu gambi wanonti amaka mchibuga Kampala agabadde galabikanga agesobola era anti bonga ebyenfuna tebibayisa
1: mubi
0: bata ndiso kuulira pinch bata ndiso kuulira obulumi bata ndiso kuulira eche kibafumita mubyenfuna nga balaba ebintu tebikyatambula nga bwe byatambula ngedda
1: kiki ekibaddewo
0: famire gye walabanga nga basobola okwetuusa ako buli kimu nga kabayinza okuba si bagagga nnyo
1: yes.
0: naye nga bali awo mu middle class bali ekyemisana nekigula abaana basomera walungi basobola okutuuka we baagala basobola okulinnya ku nnyonyi ne bagenda ne balambulako basobola okugenda mu bifo ebibbeyi bambala
1: kiki ekituuse we baali bannyini konteyina oba baali batembeyi mu Kampala
0: mbeera ya byanfuna inflation era batugambye nti no mugwanga Uganda district ye Jinja yekyasinze okufuna obuzibu mu nsimbi okunaabuuka
1: okunaabuuka kw'ensimbi
0: bwenkiyita okunaabuuka kw'ensimbi olyayinza okugamba nti lwaki Jinja yokka kankiyite nti Jinja yesinza okubeeramu amaka agatandisa okubanga wadde gabadde googerwako nti gali bulungi naye nga bw'agenda mu katale okubaako byagula sente zagenze nazo tezikyamala
1: tezimala hadira mukavera ka green
0: ebeyi yemmere ebeyi yebyokulya
1: amafuta
0: ebeyi yemafuta obujjanjabi abantu wadde ngolaba nti amaka gayimiridde naye nabo batandisa okukiwulira
1: nti obadde n'emitwalo atano nga giba gya amafuta gikuvuga mwezi kati zikuvuga wiki bbiri
0: ofunye bulungi
1: nkutegedde nti kati atano kogobadde nago nga gaamaanyi tegati ayina makulu kubanga n'okutambuza omwezi tegamalako
0: omanyiru litwagambanga nti omugagga mugagga nnyo n'omwavu mwavu nnyo naye kati n'omugagga atandisa okuwulira nti obwavu
1: bujja bumusemberera
0: ha
1: bajempola bannange temutunyigiriza
0: eno tuli bangi
1: eno tuli bangi
2: program sagala gramide
0: abagagga ekibatulumbye waffe eno mubadde mu fobia
1: mubereyo
0: eno gye tuli
1: temutunyigiriza
0: tumala
1: eno tumala tetucha ina space watu wate
0: zesina wabasuza
1: nata sirina
0: abagagga mubere no bugagga
1: bwa mwe mubere no bugagga bwa mwe mutuwe sonyiwe
0: muna po batani so kukeno
1: wananga temuja
0: mulo kilasi
1: temuja muja tugwira
0: lulio mugagga yavanga wano Nagenda ngebintu alina gyabigula.
1: Bigula mu supermarket.
0: Eze bei.
1: Tatunula nako.
0: Kati batandise okugula gye tugula.

0: Ojako losaga, dachika ziri mukaga. Zaka ita ku izbla ikudisa wenyezo kumachaguna kurwari. Rochenda mnyakato nyeze nyafama radio sapiencia. Enkluze ya magazin suwe mziki nebe mizanyo. Je, nekabasa tukuwa machama runjo kuva wali kusawe mpaka sawa nya. Asto ulida wanungate. Chintu tuchukua tamu mpola mpola. Nga tugenda. Pamita simi, akaimba loving. Kakuedeza gwe yake deda kumulimu. Kabasa, waluo mkungu omu.
1: Antumide.
0: Wanumu Uganda. Au ya galaba kungu. Ya inachi ya yoge rao.
1: Ya yoge rati.
0: Ainache ya yoge dinaga mamburuachi banda Uganda atujubi kiliza nyo emiza nyo jebweru emipira netuta gala nyo jawa no simanya aluachi tuwe sibie nyo kubintubi ya wazungu webi emiza nyo webi ya wano tetubi wabudea banda nebamu anukurao
1: nange njagala muano kurao
0: bamu anukude nebamu gamba ntika kati mamburuachi bwe muruara na mwe mugenda nyo maruari loge bweru ngane wano tulina maruari loga fewa no
1: zate madesi muano kurideyo
0: muano kurisari
1: bade nina mga usaye wana bwe tuwaza nina mbabu zimbie mwakedi ngariwa.
0: Hei wama wabiranga uwa na nsambia kataka.
1: Hei buwana mabuzibie mwakedi omukulu ngariwa
0: na haka walinara viva kakubie kechi
1: hei katibari ya watazimbie mwakedi msao ni mabideka abana ni bajiro mzanyi hei katiyomu na betugoberida
0: walu wakisawa wakabila ngeka mocho baka chariyo
1: tuine wafeye kasanje wakisara mpoloti iba nange yoga
0: nini cho chajina nini cho
1: mbu nini cho akisagi ya fula baka kakisara mpoloti
0: kati waluwe chansa za kuchisawe yebu wamba wali chisawe basa ambila mneriji chisawe chiri pati yemu ya mulala edala ya mulala kati mulala ya gambi yeda ya yagala kuichanga kutunda u kati
1: ateba kutunda ato mulala
0: omulala tatunda
1: omulala atunda
0: chiliko wa antu mabili kare biebili kubisawe bie guanga
1: yenso garwachi tudweke tugoberele jeri kati wano mwechi ntumo chiresa chivavude mongaru
0: mongaru na iba zimba tuzimbile yoko kubisawe bila
1: ayi ayi jeje yangu wambe wano
0: wama gamba Ndoja kulima. Chia chiri yeyo.
1: Chiri yeno. Kakati. Government yeno. Chobo manya. Ino mukisa mubabi.
0: Ababi yabafuna momo.
1: Yabafuna momo mukisa. Nga gundi bwe yagamba.
0: Akazi abe mbalika.
1: Tiyaba ina momo mukisa. Government yo mukisa yagufuna mubabi. Kubanga uliwete ka sente yayo
0: waliwa babbi kiki ziwaze babbi atenda
1: waliwa kachiko kano bakaita paka loko
0: paka
1: namboze yakakulira
0: kamanya ka parliament
1: akachiko kano kalondola ensasanya n'emirimu gya government zine zafeza ebitundu ezikuliwa babbala mu
0: kulapa
1: kakati obuwumbi obusukka mu buna wawe bwa wano mu wakiso okukulaakulanya abakyala n'abavubuka
0: pulira sente baziyita batya nga bw'olaba PDM kyakiyita batya
1: waliko sente nyingi ezabaweebwa mu bintu ebyenjawulo waliwo ezabavubuka waliwo ezabavubuka ze baba waliwo PDM waliwo UWEP waliwo Simaine ddala bagiyita YLP ekitegedde
0: YLP youth inakupa yu
1: livelihood project.
0: Project yes.
1: Kakati sentezo ochimanyi ntino bawadde ya simu ze bawayo abakulira district nti bano bebazifuna
0: bafuna bawayo nti bano bafuna
1: report je bakozanga ono yafuna nono yafuna nono
0: bateka yo zero musanvu ya
1: oyogu nambo mubaka nambo za agendo zikubako ingaba mukubakubira bagamba bewadde wano nti bafuna sente ha madamu nze nga sibimanyi ebyo sibuliranga na ndi ngono nga batulaze
0: wayeropi
1: wafuna kuza abavubuka
0: ate mama ze ziri wezo
1: ngwe nga batulaze nti wafuna
0: mama balaga nafuna mmekao
1: bana nti wafuna akakadenti ya mama sikawulirangako
0: kamanye
1: kakati atomula gwa babadde bafunyemu omukisa kubukadde omukago bwawereza ali yafuna ko 10 naye bano balaga bafuna bumeka
0: kubukadde bumeka
1: bukadde mukaga
0: yafuna ko emitwaro yafuna
1: emitwaro 10
0: bambi
1: kakati we bafuniddwa omukisa omunene nga kuliko omu yabadde nakuba kulembeze nga yafuna PDM nga yafuna UWEP eze zabachara nafuna zine za YLP nga nazo yazikola ki
0: nga nazo yazifunako
1: kandi bambuzo okola ngani
0: ndi nze coordinator
2: eje bibadde sagalagala bidde nyumirwa kusembozi esensonga Monday to Friday. Eno ye radio yange. Radio yo. Radio yono. Radio yori. Radio ya fena. Jenda mnyaka tunyeze nyafama. Radio sapiencia. Inkuruze ya magazine. Eno ye radio chenda mnyaka tunyeze nyafama.
3: Radio ya kelezia.

Chechu mu miti na bumbita space day na kaimba ke kwa kai tambika kuda chikaziri meka ii gejo gambe mpewe so se kusawa zine satu slai sawa tano nuta nuta iku kambe mpewe kasana akaka mwe katio wamende chikaziri nye izi so kusawa eta no program indabi ramu towe debi na tene riba kwa teka mwe simbi bebe na kwa tino kwa katu tambla na bambu mbera yuna betu watu na tambla nga tugenda maso echo siso wala chisa zamu Nebonteka mundu kukutuno nga Lilian. Chisaze musi sobola. Kumama nyinti omuti ya nabu obono ulambu na agenda maso. Bobono obono obaida successful in this life. Oino kumango tabu nene scenery back. Ntia wawo ulinange shigele chobo olinye techitu ukakutaka. Scenery back evayo nega. Katukusike kuguru kuno. Echigele chitu uke kutako utambule. Bagenda kui imidira umu mbera yona. Buli wawo ulinango ulida. Ulinanga tagenda. Scenery back egenda kui imidira wega no. Chisoboka. Wano wakule miwakubuka, leka tukusike kumukono obuke. Business aja kutambula, abana abaja kusoma. Biweta ago kugula bija gulibwa, njagala gula taka, akaplot kabuza kwa milioni satu, kabuza kwa milioni etano, genda bakuwe nsimbi. Luache chinuji chigenda ko, nga scenery bank uweri. Ushitagera, oweza nakuwa yagala kuzimba, bia speed, nengo ina wasubi la sentezo maseyo. Zicha ina wazira alide. Gena scenery bank kule nsimbi. Ostule chizimbe che chitukeri waguru. Buoma lo sasule mpola mpola. Malini zai chizimbe che chirikamansho. Mbapangi sabakuwe nsimbi. He? Ngozayo msenary bank. Asimpa start. Obla mbuberenga bugenda maso. Erabu jakubanga buwe ya gala. Weba lo kubango tini za in. Bajita Radio Sapiencia. Program Bajita Indami Ramo. The Mirror. Kande kamera kamwana eranga wano njagala kubanga kugamba ntya nti abana baffe batuso kubanga badda ku masomero abamba bulako abamba mandi abalaba the other mandi so tuli mu preparations abana kudayo wano wenjagala kusabire omuzadde omulungi tandiko preparing abana obwongo bwabwe bitandiko kumanya nti soon tudayo lwaki kino tukikola kiyamba ko kuteeka tieka brain oba obwongo Ochitekeera obwongo obutekeddwa tekeddwa mu buli mbeera oba ojja bufunamu ekirungi obwongo omwana bw'aba anaatera okukola ebibuuzo n'omuteekateeka nti waliyo ebibuuzo yesaiti nga yetereeza agenda okutuuka ku bibuuzo ngu obwongo buli ready kakati na kino bwe kiri omwana anadda ku ssomero bw'aba essaawa eno omuleka ne yeebaka paka ssaawa nnya Naye nga ddayo ku Monday ojja kuba omukoze bubi kuba zino wiki ssabbiri zaabadde ewaka gyebase kalamba tekyandibadde kibi naye obuzibu bwe buli nti bw'anadda ku ssomero ne bamukeeza ku ssaawa simanyi kumi n'emu ssaawa z'amasomero ziba zikusaba abaana kigenda mu affectinga nnyo era asobola okumala wiki bbiri ku ssomero nga tasoma yalwala bino abalina problemu eyo babimanyiza omu ku bo Amuntu oba tobana nga okwitekeera nga bw'oba tomanyidde n'ogwamu kigwe kukosa ekisoko siba ng'olinga omulwadde we n'obulamu buba si kyekyo kati ebyo byonna okubyewala omwana watuuke ku ssomero abadde amanyidde okuba akapaka ssaawa nnya agende bamuzukuse ku ssaawa kumi n'emu okumala ennaku bbiri zokka kiba kimaze omulwaza omulwadde agenda ne mu sick bay ne yeebakira ddala n'agatta otulo otwo ate nga si kye twagala So katitandikiriza mpola. Sigamba kati mbatandika obazi okusaka kumi n'emu nedda. Naye kati obudde bugenenga buddirira. Abadde yeebaka paka nnya. Kati atandika okujja paka ku bbiri. Maaso awo bw'agiramu bw'agiramu. Atasa embeera gye kuyemu. Ziri ennaku ezisembayo wanazukka ku 6 ku 12. Ojja kulaba ng'omwana ajja kuba amanyira. Anagenda okuddayo ku ssomero. Ng'obulamu buli very okay because bujja kuba used. Taasa omwana. Muyambe. Bina abazadde gwe yino muyamba ate mubuulire ensonga aleme kulowooza nti omutulugunya omugambe genda mbangu kati buliri webake ali kikuyamba okuba nti okeera ogenda okuddayo ku ssomero nga tekiku affectinga naye bw'otaakikole eyo okukyusa okwo okw'omulundi ogumu abrupt change weshuu from ssaawa nnya ezaikumakya tu ssaawa kumi n'emu maama bayinza n'okuyita omuzadde jangu olaba omwana ono tulaba tali bulungi oba mulwadde kati okwewala ebyo Mukwano, omwana, muyambeko, aberenga. Agenda okudda ku ssomero ng'omubiri gwetesetese okuddayo okusoma.

owuliranga you bored in this relationship. Obanga oli bored mu bufumbo bwo. Ekyo kijja kubaawo oba oyagala oba toyagala. Waliwo akaseera ako ng'owulira oli bit bored. Ba kino kikola kitya? Era bw'oba togenda nnyo mutima nsoga oba nkiveemu nga mpulira kimbo ye. Ekyo kya bulijjo ennyo mu mukwano oba mu bufumbo. So kisuubire. Ky'oyinza okukolera kino kiri kimu. Kugezaako kuseesaamu. Bwono gezaako okuseesaamu ekibadde kigetinga kitandisa okuboringa kijja kudda engulu. Ky'obadde owulira nga kitebika kiringa ekitakyanyuma kijja kuddamu kinyume. Senga onoogezaako okuseesaamu. Wekimenyera gwe kuseesaamu naye nga bw'oseesaamu muno taseesaamu. Ebyo bibaawo. Wali omwami lwaffe baana aleeta kana kalungi naayiiya kano ne. Naye nga baaba gwe babikolera ye alaga nti nze saagala kumanya nzeeraze. You know, awo kiba kimenya. Naye omuntu bw'ogezaako bw'olaba nga munne alina ky'aseesaamu agezaako naawe muyambe ky'aseesaamu naawe seesaamu. Ojja kulaba ng'ekibadde kibabowa tekizengulu. Ojja kulaba ng'omukwano guzzeemu buto nga guvudde ku leve eri ebadde eringa esebengerera. Ekintu ekirala ekibeera mu mukwano kibatatugamba nti kinaabaayo naye ng'ate kibeererayo ddala. Munno gw'oli naye partner wo ate nga kirumamu omukyala bw'akiwulira awulira ng'afa. Oba oyagala oba toyagala ajja kulaba abantu abalala abasikiriza. Sigambye nti agenda baagala nkwata bulungi. Naye okulaba obulabi abasikiriza kyo layisi. Ajja kukyuka alaba omwana omuntu agambe Katonda wange tuli ku kiwa. Bw'aba n'obwongo obwanguwa agambe oba nna papa. Ekyo oba oyagala oba toyagala gye kiri nnyo. Ate n'abakyala nabo bajja kulaba abaami abali attractive. Olumu ajja ajja namusemberera ayogera ebigambo nga biri sweet. Nga biwooma n'okusinga gwe omwami we bye wamugamba. Oba gwe partner gwali naye essaawa eno bye wamugamba. Naye takitegeeza nti omuntu ono bw'alaba omuntu omulala. Oba bw'alaba omuntu omulala ali attractive aba amwagadde oba aba agenda mwagala. Nedda. Some even compliment. Ajja kugamba gundi ono akola kino ekintu akikola bulungi. Ate nno olumu nga gwe sibo okikola owulire nga kikunyize. Omukazi ajja kujja kuwanira omusajja. Bane omusajja oyo abeera smart. Owulire ng'ofa. Nkirumamu. Mukazi okuwana omusajja omulala waali smart. Mulira nga kirumamu. Omusajja ajja kujja wali akuwanire omukazi omuli bw'akola. Omukazi ayogera bulungi. Omukazi oyo. Banange omukazi oyo. Ayina engeri gy'akwata enviiri ze nnungi. Omukazi oyo mugezi. Yali abasajja abagala ennyo abakyala abagezi ennyo. Bale omukazi oyo mugezi. Mulira nga omusajja akubye embooko mu mutima nga mugezi nze siri. Naye nga ebyo bibaawo naye tekitegeeza nti omuntu oyo aba amwagadde. Mwana ngambye kyokka senga lirya. Webale tubuulira ate lwaki sibabuulira. Bino gye biri Paul nawe okimanyi. Omukwano bwe gutyo bw'ogubeera oba obufumbo bwe butyo bw'obubeera. Ojja kulaba omuntu omulabe nga yes mulungi ali attractive. Naye nga tekitegeeza nti omuntu oyo omuntu aba amwagadde. I have a friend. Twali tunyumya nanyumiza biri ebiseera eby'edda nga bakyalaba emizannyo ennyo. Abantu kakyi agenda ennyo mu theatre okulaba emizannyo. Biba byaba bitya. Mbu kati aba atudde omukyala omwami ye mukwano gwange. Aba atudde ne mukyala we. Aba atudde ne mukyala we. Agenda okulaba nga omukyala agenda okulaba ng'omwami alobye. Ng'alobedde ku neighbor. Omulala yali atudde mu katebe akaali kaddakaawo. Ng'omwami alabika aweddemu. Omanyi abasajja abamu bagwamu. Ate omukazi yali bulungi teyamupa ky'oluyi. Awo wennyini mu bantu era baafuluma bufulumi ne beeriga ebweru eyo bwe baamala ne badda eka. Kakati njagala nkubuulire togwamu totuuka kusalirwana. Amaaso galaba era gajja kusigala galaba. Okitegedde? Totuteekawo mbeera ate eraga bw'olina buba lisusse oba bwekola etya bw'olaba omwami wo aweddemu sala magezi muyiiye muveewo awo mugende ewalala. Gye nina omubulizi w'enjiri gwe nabadde ndaba yabadde anyumya yagambye nti yagenda ne mukyala we ku mukolo ogumu ng'omukyala yayambadde bulungi. Yagambye nagenda okulaba ng'abasajja abatunuulidde mukazi wange nagenda okulaba sayidi eno nga bamutunuulidde ngenda okukyuka sayidi eri nga n'amaaso gali bulala. Kati kye yakola yagamba bugayi mukyala we nti omanyi nfunye akasimu akamangu wano tuveewo nina okugenda waliwo abampisi. N'ategula omukyala we kati naawe ky'oba okola. Ye yabw'otegula muntu wo
neto teka wombe.

Erwana. Eyo teja kuba solution. Zile dechika kumi na mwenda. Zile zule kwele sawa. Esawa mkaga. Tuli mprogramu Ndabirwamu. Mkubuli na kuku bintuwe vyo. Vyata gamba nga konti. Omwami wajia kuloba te. Oduna kuolumu. Hajia kugwamu. Hajia kulaba meidi. Ababami bemula wakatonda yaba kula kulala. Sima nyipo lukemu kama katonda yaba tonda. Omusaji atunulira meidi nga mtunde mwenda kudaini. Na nukido kula angawe tati nesi. Wanoga. Tegula meidi ya vewo. Totegula mwani. Meidi gobo iya. Gambo manyi sicha asobola kusasula. Ndaba anga sija asobola. Ata mkwate bulunji. Kwa bambi mkazi watu. Neta ina msao. Hey. Mugambe bugambi. Ndaba anga atajia kusobola kusasula. Mfunye mwa vizibu kumulimu. Mutegule. Simple. Tute kawombera tatagundi ukulabye. Kalo tunuli daka akawala. We know with them. Ebyo tebabi kola. Bano batangire. Nga mwotangira omwana obutakwata muliro. Omwami wotangira mutangire. N'omwami bw'olaba ng'omukyala wagweddemu lwa mukwano gwe. Because ebyo bibaawo. Mukwano gwe gyewaka. N'ayogera n'olanga mukyala wa meltinga. Osobola okutunda omuntu n'omulanga gweddemu. Mukwano gwe gw'oboga nti omanyi. Ekeyo togendangayo nga siriiyo. Kubanga mukyala wange tali welcoming. Muwayirize. Bikola. Bino bibaawo mukazi wange si mulungi. Mumanyi. Mama gundi mama itali welcoming na kamwajia kumenya. Todda yo kumbe kwa maza dokula anga mama gundi. Bamutade kudobo. Ayayayayaya. Mwetu mwangungu we utio. Tegula mtu wa. Echintu chivere. Agambi all maids are first daughters please. Okay. Ono bami itapolke agambi abami. Mbu all maids are our first daughters please fellow men. Mbu abana abawala banimetule take wakulti ya ambako. Bonna babera ba first born ya waka. Ha, Paul kegwe hizo kuboche na babote. Neba na abami wana abe masaka. Aiza nushiro na gawa mama. Chiri demere yange na kuzina lawe chitiba. Lawe chinyiride. Angotandi kukubo bufana nyabu. Babu aboza. Ataje biu nzikiranga. Ngatate seza. Gonza.

kukola over ya 4.5 onatuwade overdose kubanga guwede 5-2 tuwade just tuitaga mkoro 5 chitegeza omugate guba temu goals musamu kwa timu ya Concordia wali munda mkwanga area Romania ompiro gwa sose yabate timu ya Huddersfield oba Huddersfield abali wansomya kabiri mogum okuberanga ewangula waka kolekisko satwe umanyi walabu kolekisko obujja no gamba kanulwa chiwa katadde mu odi ntono nyu bisowa nibyo mbebezi nebiranga bikayoteho eranga bwe twakayoteho nikabiranga katuwadde ku sente kati eje mipira ebiri ngajikola odi 15 je kyabadde ku are badge natadde ekiro kakati nga bwe tumuwetedde mu are badge awola bikamasanyalazi wegali transformer fuse zichi alinamu nebisowani byo nebitega birikiria waliwo bakigatto bango manyimba gamba nti nyina transformer zange wenzija nengamba kenkole muko okusengeja bwenda banga tunayita nga tuyita kusinza nomubebezi wabaga sem okusengeja kwe kati mbatereddeyo late bird erike mipira ebiri jikola odi 10 walimu are bali tulide odi 10 mwatano kati kuleti bali ntade mipira ebiri jikola odi 10 njagala banange jine mipira ja are bali jituwa decent era transformer yemu yerese mpire ja late bird ngatona bakola kintu kiracho na wadene package zendala kweziri ku docket njagala goe na uliza pade siruma go mbebezi abana bagabo ku ground mwena abali ku kumwala wali enaka sajja kabaya site jate lo kuperanga jene muchikuba ni ena kuzino usaja uli serious mwino kwebe iriram abali ekamocha abali ekatose eri kumwalo kawempe bwayise abana bangabo wansi ku ground kusibo buzwe nga tubunywere genda ku code oberengo ufuna late party ombepe zikenta te genda ku 22 beti oberengo teka mwaka MPC wabula kino nchi nchogera ne no kuberanga buli omwate gera genda kuberanga afuna late party eno emipira ejonga bwenji kuwa te biri ejiri ku late party ejikola oli 10 nga tokalia oli 10 mwatano ku ale party jisibe no wegendereza tokola mwenso wali wabo abali mwa okulya senti nga omupira apa pia na asipa echo she simu wati bwemba ngambie nti ogogu gugwa kolekti scope yeti bwemba mpandiseko ba timu je mpandiseko yebe ino kuberange wangula ne kolekti scale bwengama nti kuno gwa over goal weight over zimu zibata wali uli na asipa over jota muwati siba over tegere kate over yebera ya mipira juna oba mpira gona siga manti timu je mpandiseko yegedo kuberanga yokaye kulya over yoneta abomba subidu kuberanga bali ya senti nga basipa ekitali steady okusinza kuli city nga webeze nyinza obutawandika mipira ebiri nti onaza nnyo ono gusibe over ya 4.5 over ya 5.5 negwe kasita mpandikako ne ngambe eno team over 5.5 kitegeza mba tegeza game yonna oba oyina kusiba over kati njagala buli awuliza pade seruma gombebeze ogende ku code oberengo ofuna late bali gendadde ku docket genda wali 22 bet oberengo osiba bobo osiba siba na buvunanyizibwa atana we sabiri mweta nto Chris bakubera ngo siba nyiga star 217 6 bisatu munya hash uja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash tubebere ku star 217 6 bisatu munya hash eyo kodi ombebe za tajina mchivuga kampa awobo manyatoli mchivuga tovi mbangu mchivuga nga toina kodi ya mwebezi genda kukodi oberengo obera na yo buli woda kwa takatona kemfisi kasito oberengo sipa na vuna nziwa ngoweza vili mweta nokuda waguru togeza no vimba mchivuga nga toina kodi ya mwebezi jifune genda kutentu peti oberengo sipa bobo sipa sipa na vuna nziwa kodi ya mwebezi yeriko nga toa kariaka alebadi ya gamba atia bene yoke bene yoka gambi echama zimu mwebezi uli watabu sizo ntujitani seburu uji ya katani kechari nto wabamu anatanabana kuavula ya doku simbula ya doku tura tanaba kuavula wabamu ana ya de okutura kutani kwa okutura muku echari nto tujikuwa tena wegeneleza walide are bad tukwata sedezo na nuzizayo na mbagamba nyue tuwa tusiba fewano abasiba uzibwe ngato awali wansiku ground mfuna ya fe tuteka mchito lukumi mente ininga ne obo kubyo bukadde 10 nga wasibye lukumi toli nyisa steak kuba kati odi 10 mwatano ne tuya descent ku are bad ku lukumi yaba derete mitwalo 15 kati era sigala ku lukumi lolo wa dosiba osigaze mitwalo 14 mukenda

0: ayagala kulakulana naye bere wano wonna wonna naleta enkulakulana eyo Bishop Mukwaya n'amuwagira n'abalala bonna bonna ndi musanyufu nnyo okulaba nga kiyatandika ate kigenda kikula era gyali mu ggulu eyo ndowooza ajja kubeerayo ki era ndowooza mujja kuteekawo n'omudaala gwa mutyaba gye bujje mumaze okukola enkulakulana efaanu bweti ate mugizimbe kubanga mu parish ndabe y'ekizimbe kibayise kya mutyaba bakiyise ki perekadeeti waliwo n'ekizimbe kya mutyaba kyemuzimbye nayekaso kigenda kugwa ate nga tekinnaggwa mukimalirize nakyo kigwe wakitandika muki tekinnaggwa naye kigenda kugwa awo nno mubeere nga ne kuno ku katale tubeere bannange mutandise kalinaali muweereza maama ne bebi abaami baano ba tetangwade ku bebi oyo mukwateko muwe omukisa wama afaanana maama ndowooza dadi yanoba waliwo ku musiraamu sharifu shaki safiki jangu mulabe ofisa wa polisi huyo mulaba tena muntu otoyo mulaba osi tusanze okulaba mulimu oluwarabu noluli latini latini mwebale kakati omubaisirayeli oli hiburu ekigambo kyemirembe kiri shalom era bakyambayo shalom awo nno ekigambo shalom sikyabasiraamu sikyabahiburu sikyabaisirayeri bokka naye ekigambo kyaffe kirungi nnyo era togandanga kukyogera ogera salaamu aleikum ate nze ndi musiraamu abakwagaliza mirembe obeere emirembe bulungi nimbuuza banaye kalinaali bamutwaide n'ebikajo tweyanziriza amanyi akyalina kituufu twebala ebikajo byaffe salaamu aleikum ekigambo kirungi nnyo okubeera n'emirembe awo nno mwebale okubeera nga tweta emirembe mu butale oluusi mubeeramu ebizibu abamu baloga bannaabwe n'ateekamu akantu bwaleme kutunda nti ono omukazi atunda nnyo ebintu ebyange tebigenda oyo omukazi yagira bwati oba omusajja abakazi basinga okuloga bakazi balugunyu basajja balogaki naleeta obuntuntu naye ekwasa kino beera nga naawe obeera omuntu yaniriza abantu bulungi beera n'ekisa basiimeko baŋŋamba nti abamawuli nabikwata ne bino timuleetere mitawaana oli yaŋŋamba nti waliwo abatunda kofini naye mbaoli bwalaba oli nga agenda okujja nga munnange ekitalo nnyo nti olyota amabugo gagano nga amusimba ebiri oyo lwakitomukulaako kofini nga muze okuwa emitwalo ebiri akwaniriza ki bulungi oba ebiri oba esatu nalokagamba nti akeesi ya 15 naye nga akugjeko akusikiriza awo nobeera n'omutima akusikiriza ogwakiriza ogukumaakuma ojja kusobola okutunda ebintu byo biggweyo bulungi biggweyo mangu naye ngaera okikola mu bwenkanya osobole okuleeta emirembe eggwanga lino libonyebonye nnyo naddala mu biseera byokulonda ebyo nebirano obulamu obunkenke n'okweraliikirira nga bantu bali bubi naddala abavubuka nga batya twebaza omukama okulaba nga obudde buno ate kati tuzzeemu okutebengera tutakkanya bulungi tusaba omukama atuyambe tudde bannange nga mutweyanziza kikwebali nnyo
1: yoyo safiiki ssebo safiiki
0: bandugwa bwabiri

Ta. Jangan kau mau. Sila kau. Oh, Shafiq, jino baki kita kita jino. Sunna. Sunna banga diri kami kisah. Sunna anggau ya yomu kisah kwa maanyi. Nja kutu kuzana angi. Ena nja mugamba. Tu. Tutanisa omwezi. Omwezi kwa tukueta aga. Ebi ntubinji nyo. Betusawolo kola. Nebileta. Neteli ya sawolo kutuwa mireme. Nga katunda tatuwa de mireme vuruunji. Katunda yentani kwa yabyo na. Ate katunda yemireme. Batu kambio. Yezu ya sisi kana batume ya gamanti. Shalom. Mubele nemi rembi. Ere ye chie tuwe kira. Mubele nemi rembi. Tuwe mirembi chintu kinunji nyo. Tusawo muka matu yambe tuwe ne dembe monsi yafi. Kwa tunawe na dembe monsi yafi. Mumitima. Tuja kula kula nyenseno. Awa mtu tuina mirembi. Oriyao na yo. Kwa sangu msajanga. Yeyo keza ye. Ngalame ye kawa wa msobe de. Mukataru wa msobe de. Muofisi wa mshome te, na atandika kuogera yeka na wane daru. Kubanga, awulitwe mirembe jona. Kusawamu kama atu yambi, tuwerenga tufu na mirembe, mwonsi, wakule meze wa fawati tuwala, watukule mbele ulu unji, watuletile mirembe jana madara. Namfa wakule mbelewa, tuwerenga tuwakaliza wanafe mirembe. Papa Francis, kati mgenzi, na hiya yagala nye mirembe. Kalinari ndoza nane nja kuri yako bino si kalinari yeka ndoza si kalinari yeka bino wanaye ndoza nane bamba liteko wena yuka pick up kuni ewa lesewo oya kakusewa omwezi kuno tukukozese nga tusome sara butusome sara katonda ajulira nate butukusoma eyaka janja nabalala bategera ndi banne buno budde butuliko bwaki nabadagala okukola fujjo alivaako kyekimu nga bagamba ndi katukoze tutandisa okuyoyota buli wa mukaaga tekitegeeza nti tujja kulongosa nga lwa mukaaga lwokka buli mwezi. Bono linango mwezo mudamo kukua kumbori yoko yoye rongozi. Oja kuhunya. Na alamu liundaku. Olewe kuhunye lida wanu. Rongozi awakamu liundaku. Yose ngo yezo liundaku. Okuja kwa makanika. Mama makanika ndoza uniformu ya ujama. Toza nga makanika uniformu nyonyo halu. Simani, no sabuni takuwa tayo za makanika. Ne, wabera mnyonjo, kuno okuteka hondi, tuino kukulongo sabuwa mwamukaga. Kutunju kiza mjukita ni mwandi bata mwribachi, kwe alia waka, gambo mwana wonti, senyama nyo, uja kunya kama. Na haba, habana valensi na wala wunamba ikirize, sima wala wakavoka, ya rabi kovuruni. Na haba, sanyo tuino kuwele haba yonji. Haba kazi, echo nga mukubide muku mukubide ona lecho omchere kwa kainali tu yanziza banai oloza program zili tutiziza ze munsi kada banange enkula kola negendo kujja tujanirize ewe bagambye ejja kutuyama mu kitundu. Ari tuwele order. Tuwele ne order. Ogendo kula bango. Uzo kukule. Buna nga baku kaya nila. Leko mundu wa manu. Aje. Ula choo kaya nilwa. Ulimu. Ulu na mkwa. Ulu na mkwa. Ulu na mkwa. Ulu na mkwa. Ulu na mkwa. Atengo alina maso. Uzo wano kula. Njaka lukushine. Uwe simi le. Njaka lukula chino uwa chidi. Uwe pale nanansi. Sefiki ya somba. Uwa jako ujako wadu wa manye. Uwa utuwa. Awano twensu ngo mwezi kwa nago na tusewe katoto. Katene kerezi ya nawa mu. Okusewe katoto ya tuwe mirembe. Wanangi. Nga wamanyi. Buli muntu yeta age mirembe. Ewe. Elaka nifansa batu siliki. Remunda chike muyo kayoka. Oloze ku mirembe kyo ya.
dagala ate tushobola kutwala mukama tumugaba ulize sala eyo atuwe mirembe nandagala mudakiike mutwe natusiikirebe ke esala eyo ejja kutuuka ewa Katonda nga tutandika omwezi guno okutusaba emirembe n'owamawulire siikirira ke ne kamera gereke nga yeekwata egwe ng'osirisa Francis lwe tuitegekera

Tubalamusiza nnyo banaffe abatuwuliriza. Tutuuse n'essaala yaffe ey'amaka nge batuusibwako okuva wano ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya. Omuteesiteesi era omwanjuzi nze Mukisa Betty. Oluganda, njagala okubeebaza emirimu gye mukoze mu wiiki eno, okubeebaza obuweereza bwe mukoze mu wiiki eno, ate era n'okusaasira abayise mu bizibu ebya buli ngeri, nga kwenkasi n'okwebalizaako abo abafuniddemu ebirungi. Omukama tumwebaza kuba muli mbeera asigala ye Mukama. Kasitandike ne saala mu linnya lya Paatiri ne lya Mwana ne lya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Mukama Katonda waffe, tukwebaza nnyo olw'ekiseera kino kyetuwadde okuddamu okwefumiitiza ku kigambo kyo, kuddamu okwogera ku ebyo ebituzimba mu bulamu bwaffe n'okutuyamba mu lugendo olw'obukristu. Tuyagala okukwasa amaka gaffe, tukwasa eggwanga lyaffe, tukwasa abakulembeze ku mitendera gyonna, tukwasa abalwadde ate era mu ngeri y'enjawulo mu nsambya wano mu kabondo kaffe aka St. Augustine. Tuyagala okusabira munaffe, omwoyo gwa munaffe omugenzi Senkaye yatuvuddeko, abadde omuwagizi waffe mukulisu munaffe, tutambulira wamu. Atusaba Mukama amuwa ekiwumula ekirungi eky'emirembe, ate era ku birungi by'abadde akola Mukama kw'abajja bimuwolereze gy'agenze. Kubanga batugamba bye tukola ku nsi kuno ebirungi bye tugenda nabyo, era bwe tuyimirira mu maaso ga Mukama by'atunulako n'agamba, kale nkusaasidde kubanga obadde okola bulungi. So tumusabira Mukama amuwumize mirembe. Ayi Mukama, muwe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire, atebenkere mirembe. Amiina. Ayi Mukama, muwe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire, atebenkere mirembe. Amiina. Ayi Mukama, muwe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire, atebenkere mirembe. Amiina. N'emyoyo gy'abakkiriza bonna abafa, Ayi Mukama Katonda waffe, gikwatirwe ekisa, giwe ekimuli eky'emirembe. Amiina. Ate era mu ngeri y'emu tusaasira ab'obwakabaka obw'ettooro. Twafunye amawulire nti omukama w'ettooro yawummudde, yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Tusaasidde nnyo ab'obwakabaka bw'ettooro ne famire ye, era naye tusaba omukama amuwa ekimuli ekitaggwaawo n'abantu baabadde akulembera omukama abawe okukakkana mu mbeera eno gye bayitamu. Olunaku olwaleero tugenda kwebuulirako nkolagana yaffe ne Katonda waffe, naye nga tugenda kukiggya mu kitabo ky'amateeka kyonna. Oba okiyisizzaamu ofunamu ki? Tulaba omukama Musa atambula ne Mukama Katonda, bayita mu biwonvu, bayita mu nsozi, bayita mu migga buli wamu, naye nga Mukama ne Moses Musa bali kimu. Era Musa kyetumuyigirako ekikulu nti ye yassaamu Katonda ekitiibwa n'omutima gwe gwonna n'obulamu bwe bwonna, yayagala Katonda. Nga ne basanga ebizibu tamuvaamu, ne basanga ebizibu teyeemulugunya, amanyi Katonda wange waali. Bino twagala tulabireko naffe twegumye twenyweze. Musa yali muntu yamatira Katonda, namanya nti ono yatonda eggulu n'ensi na buli kimu kibeera mu nsi, namanya nti ono bw'ayogera kyonna kisoboka, namanya nti waali tewali kigaana, namanya nti Katonda wange wange, amanya njagala angabirira buli kimu. Musa yalina ekyo ekintu. Bw'osoma ekitabo kino kyonna eky'amateeka kituusa gye kikoma, Musa ekintu kye yakimatira. Kale ne wabeerawo bannaffe Abayisirayiri bano nga be bano abava mu nsi y'e Misiri, era Musa ono ye yabajjayo ng'akolagana ne Katonda, Mukama Katonda gwe yatuma, ono ne Aaroni muganda we be yatuma okugenda okuggyayo abantu be mu nsi y'e Misiri. Yakozesa amaanyi, yakozesa obubonero, yakozesa
kyonna ekisoboka okulaba nga Abayisirayiri baba mu nsi ey'obuddu ey'Emisiri gye baali bakolera obuddu n'abajjayo n'abatambuza n'abayisa mu ddungu n'abatuusa mu nsi ensuubize ensi ye Kanana. Katwagala twebuulire tulabe bannaffe baatambula olugendo. Bagambye nti Musa yali mwesigwa eri Katonda era yawulirizanga nnyo ekigambo kya Katonda nga buli kyamugamba akikola akituukiriza, kyokka n'amulonda akulembere bano abava mu buddu. Ebintu bino tuyinza obitegeera kubanga nga bw'olaba nti baali bava mu buddu nga babadde mu kubonaabona batawaana bakola ki, naffe nga bano abali wano ku nsi abantu twagala kwekompeeringa n'abaana ba Isirayiri kubanga ly'eggwanga Omukama lyeyeerondera yeeroboza. Bo bayita mu buddu bw'Emisiri, bwe tulina obuddu bw'ekibi, buli omu kufa ali mu buddu bwa kibi. So olaba nti bali abava mu buddu baali nabo baasiiwuuka empisa nga Mukama ne bw'abagamba ekintu bakiwuliza olunaku olwaleero enkeera bakeera kwemulugunya. Tunaalyaki? Tunaakola tutya? Ennyanja yiino eri wano tunaayitawa? Mukama n'akola ebyamagero n'abalagangako nti nze Katonda wammwe bino mbisobola. Niyo bamala okiyitamu nga bakyerabira ne basanga nga tewali mmere ng'ate bayombera mmere. Kyokka bayise mu nnyanja, manya nti oyo akuyisiza mu nnyanja oyo asobola n'okuyisa n'okuwa ekyokulya era byonna yabibakakasanga n'abawa ekyokulya. Bwe baba balya nga baguma bakkiriza nti oni Katonda. Kati ate emmere bagiryako ennaku ziri zino tukooye. Singa kale tuddayo e Misiri twalyanga entamu z'ennyama, twalyanga biki, ne beerabira obuddu bwe baalimu. Naffe ebintu bino bitutuukako. Njagala twogere ku bintu bino naawe nga weetunulamu. Mukama bingi byakukoledde nange byankoledde, sookera ddala kye kirabo eky'obulamu okubeera obulamu omulamu nga tuziise bannaffe n'obulya bano bafudde. Kabenje bano babasi, bano babadde ki, bano ba naye nga gwe w'oli nga w'oli naye nga tolina nakyokozeewo okula nti osigala oli mulamu. Ekyo kye twerabira nti okubeera omulamu si buyinza bwange nti oba neekuuma. Ne mu nnyumba abantu bafiiramu, ne mu tulo abantu bafiiramu, ne mu mamotoka, mu bbanga, mu nnyanja, buli wamu. So okusigala nga tuli balamu kisa kya Katonda busaasizi. Tulina kyokyogerako nti nkuumibwa nnyo n'olwekyo nze sigenda kufa, sisobola kufa. Kale obukuumi obwo bulina we bukoma. Oyinza okutandikira okulaba nti ddala wano Mukama ye yankuumye, teyabadde bantu bano abankuuma oba masasi oba ejjambiya gye nnina mu nju oba effumu, naye Katonda ye yakoze kino. Kati Mukama ng'ayagala okutulaga nti oba oyina emmundu oba oyina effumu oba oyina ki oba tolina, Katonda we yakukuuma. Tekitugaana kukola bintu biyamba kwekuuma, naye tubeera aweya nti wadde nkola bino naye Katonda yankuuma, wadde oluggi ndusibako kufulu naye Katonda wange yankuuma, wadde emmotoka ngirongoosa n'envuga emmotoka etaliko kantu konna Mukama yankuuma. Kubanga n'ennungi empya n'ennene zissa abantu tuziwulidde nga mmotoka gye bayita ensajja naye netta omuntu. Oyinza okulowooza enkadde zokazi ziriko obuzibu, kwegamba kyetwagala tutegeere nti mu byonna Katonda waffe atukuuma nnyo, atulabirira. Tetulina we tuyinza kuva kugamba nti ono yankuuma, omuntu wange oyo gwankuuma mbeera bulungi. Yeremiya yagamba kitabo kye nti zimusanze oyo yeesiga omuntu, kwegamba trust yonna amagezi obwongo omutima ebirowoozo ono bw'aba waali nze nja kuba mulamu. Ekigambo kya Katonda kigamba nti ate oyo yeesiga omuntu zimusanze, kubanga omuntu akyuka, omuntu naye ayina ebizibu, omuntu afa be bafe, omuntu afa. So teweesiga kikumi ku kikumi n'olemu okutegeera oli ate atukuuma, atuyisa mu byonna mu miyaga emingi. Era twagala tutegeere nti abantu bano beemulugunyizanga nnyo Musa. Musa n'ajja na kugamba kuyomba bane mubereke nkwate etteeka lya Katonda, bane mukole bwe muti.
Katonda jatu wa chino era lumuba amukozesa ensobi abantu buli kaseera nti bwe basaba ekintu bakambuwala. Luli yagenda ogenda waggulu ku lusozi Mukama ng'amuyise amuwa amateeka. Balaba ali eri akyayine Mukama bali balowooza bw'agenda akomerawo awo akomawo nkeera akomawo. Pulogulaamu ya Mukama tebagimanyi ne bagamba mumanyi ebya Musa tetujja kubisobola. Twekolera akayana tukasinze. Bavudde Katonda yabajja mu buddu, bavudde Katonda yabayisiza mu nnyanja, bavudde Katonda abakumye mu ddungu, abamanyi eddungu siramba dibeeramu naye naluyimbaddeko mu bitundu. Awali omusana nga gwayase n'ogamba nti kati eddungu lifaanaganako na lino nga tolina fresh air ne kati mu ddungu teri miti, omukyanga ogwo gw'olinnyako guba gwokya. Mulina abaana, mulina ensolo, munaaziriisa ki, munaazinywesa ki? Kugamba byonna bibeera awo byakusoberwa naye bano beerabira. Musa naye ng'omuntu agamba ne abantu bano mbakolere ki? Mukama yamugamba nti genda ogere n'olwazi olwo lubawe amazzi. Yagenda n'akubako omuggo ate Mukama n'alaba nga tajjaeyo bulungi kitiibwa kya Katonda ekitiibwa kye. Mukama n'agamba n'olwekyo togenda kuyingira mu nsi ntukuvu. Kye yagamba nti abantu basobola okukozesa ensobi especially ng'oli mukulembeze. Oteekeddwa okulaba nga okola ekyo ky'owulira nti Mukama yakiŋŋambye oba kyekituufu. Tokola kintu kyakusanyusa bantu. Abantu buli omu ayagala kiki? Oli ayagala njagala oluguudo luyite wano, nze njagala luyite mmanju, nze njagala oluguudo luberewa. Kugamba osoberwa naye senga weesiba Katonda nga gwe weebuuzaako. Mukama abantu bano mbakulembere ntya? Ono yagendanga wa Mukama n'amugamba era bagenda mu chapter ya 3:1-2. Mukama ne yatuuka n'agamba bana abantu kambaleke. Musa gwe beerawo nze nja kusewusa eggwanga eriva mu ggwe be ndiyita abantu bange. Musa n'agamba nedda. Abantu bajja kusekerera nga bagamba yabajja Misiri kugenda kubattira mu ddungu. Kwegamba ebintu bino byonna Musa bye yayitamu mu ddungu. Betwagala naffe twebulireko bituyambe okulaba engeri gye tweyisaamu. Naddala nga tusigadde tuli bantu ba Katonda. Kubanga ewa Katonda tuli ba muwendo. Ekyo kyo kuva mu kutondebwa bwe kiri. Tuli ba muwendo nnyo wa Katonda. Treasure. Tuli ba muwendo. Ky'ova olaba yatuma omwana w'omu gwe yalina bw'ati ajje eno ku nsi atufiirire atunule mmaanyi g'ekizikiza. Ekyo kyali kiraga kwagala kwo kwenkana wa Mukama kwatulinako. So twagala okwogera ng'abantu abavudde mu buddu abava mu buddu naye nga Katonda waffe waali yatwagala. Abooluganda, mirundi mingi tugudde mu bibi, emirundi mingi tutambulidde mu buddu obwo bw'ekibi ne tunyiiza Katonda ne tuva ku mulamwa gwe naye ye n'asigala ng'atwagala n'asigala ng'afaayo. Era mu kitabo kino eky'amateeka kigamba nti oli muntu omulondemu owa Katonda. Yakulonda, you are chosen. Ne by'okola byonna abimanyi, byonna by'ogezaako okukola kwekalakaasa abitegeera naye amanyi ono muntu wange. Kati kiki kyolina okukola? Kweddamu tegere nti Katonda waffe okwagala kwe tekukyuka. Kuba ye bw'asuubira na bino yabakolera abaana abantu byabakolera bonna okulaba nti abatambuza abatuusa mu nsi ensuubize. Kubanga yali yabisuubiza bajjajjaabwe Ibulayimu, Isaaya, Isaaka ne Yakobo. Ye bw'asuubiza ekintu takyusa. Era bw'agamba nti nkulonze oli mwana wange ye takyusa. Aba akulinda bulinzi gwe oddemu weetegere nti nze ndi wa muwendo, ndi mwana wa Katonda. Kati kino kituyamba kyo okutegeera bwe kityo. Wotegeera nti oli mwana wa Katonda, Katonda akwagala. Ova mu bintu eby'okutambulira mu nsi ng'omuntu ow'ensi, omuntu atalina pulogulaamu, omuntu atamanyi wa gy'alaga, omuntu atamanyi lugendo lwe. Obivaamu n'otegeera nti nze ndi wa muwendo, ndi mwana wa Katonda. Kituyamba n'okulekeraawo okwemulugunya nga buli kaseera. Gy'okoma okwemulugunya, jjukira okwemulugunya okwo kutabula nnyo Mukama.
Kira ganti obusa buso obusobozi bwe oyisamu amaaso okwagala kwe tosiimye oyagala gwo okulembere Katonda omugamet nze kyo sikyagala nti okwemulugunya wabaawo embeera oba ekintu nze kyo sikyagala njagala kino agamba omukulembere gw'oba omulagira nti mpa kino kye njagala nga bana Abaisirayiri bwe baakolanga waki twalizeeyo emisiri mwatugirayo ki tugende tuliyenga entamu z'ennyama ne Mukama akutwala akulembedde akutwala mu bulamu bwo y'amanyi birungi ki ebiri mu maaso eri jjukira obulamu lugendo nga bwe buli olwaleero enkyasi bwe bujja okuba ofunayo emitawaana n'ofunamu essanyu nemanya nti bw'ofuna omutawaana buli kaseera nga weemulugunya nga tosobola kujjukira biri birungi Katonda waffe by'akukoledde ojja kwesanga ng'enkolagana yo ne Katonda wo nga si nnungi nga si nnungi n'akatono kubanga ate kyemanyi Mukama ye kasita awulira omuntu ng'atandise okukola ebyo asirika n'osaba ng'alinga ataliiyo kubanga otaddewo olukomera wano oluwonko wakati wo naye omulaze nti nange nsobola okumanya kye njagala nsobola okwebeereramu bwe bagamba so kati ab'oluganda twagala tusooke tutegeere nti tuli bantu ba muwendo nnyo gwe wennyini ali awo oba oyita mu bwavu oba oyita mu bugagga manya nti oli muntu wa muwendo maaso ga Mukama ensi eyinza okuyisaamu amaaso ensi eyinza okunyooma ensi eyinza obutakulaba naye manya nti Katonda we yaakumanyi nga we mbaga nti abantu bafudde abantu bagudde mu bizibu naye n'osigala nga w'oli naye nga tomanyi okola kiki okulwa nti gwe tebikutuukako ebyo kiki ky'okolawo ky'ogamba ti senga saakola bwe nti senga nawe ekyo ekizibu kyalingwiridde tewali Katonda waffe yekka y'asalawo n'akubikako akasubi ky'ova olaba tulina okumwebaza kifo ky'okwemulugunya omwebaza n'ogamba Mukama onkuumye Mukama ompadde kino n'ekyokulya kyennyini abooluganda emmere gye tulya wadde ogigula n'essente ze wakola amaanyi agaazikola Katonda we yagakuwa obulamu okubeera nti osobola okukola Mukama yakuwa amaanyi ago amawanga gye gali nawana ewaffe Karamoja bantu bali mu kufa njala so buli kintu kitwale nga kikulu Katonda waffe atwagala kwegamba ky'oyitamu kikuyamba okunywera Katonda kumanya nti Katonda mukulu afaayo ku bulamu bwange ensi ezibeeramu entalo n'owulira abantu bonna baggwaawo basaanawo naye n'obeera ng'olinawo akalembereza ekyo kyakwebaliza Omukama so ekifo ky'okudda mu kulaba ebitasaanidde ate waliyo n'abantu bwe batyo mu families oba ne ku mirimu egyo nga ye munene bw'akola ekirungi omukyala ne bw'akola ebirungi kasi akola emisiteeka emu okwo kwe kunaava olutalo awo wajja kubaawo obutabanguko obuyitiridde kubanga akoze akantu akakolebwa omuntu sigamba nti abantu bakole naye ng'omuntu okola ensobi so kati neweesanga nga amaka gazeemu akatabanguko olw'omuntu okukuliriza munne kyakoze kitagenze bulungi kifo ky'okumuyamba oba ku mulimu nga ye boosi talirabayo kintu kirungi kizimba oba muntu kyakoze kyalaba nti bambi akoze luli yakolanga bulungi luli ankoledde naye kino kimulemye tayagala kutegeera ekyo yayagala kulaga nti ki okoze ensobi kyenjagala okugamba oba abaami babakyala bakola ebyo baba boosi abasse omuntu wansi olw'akantu akatono oba olw'ekintu kyakoze kyagenze bulungi manya ekyo kimalamu omuntu amaanyi kimalamu omuntu okweyongerayo kimuleeta ogamba ekitegeeza byenkola byonna tabiraba ekitegeeza ne bwenkola obulungi ne bwesikola bulungi byonna byebimu ye talabawo njawulo tiomuntu atandika okukola ebintu nga akola nga bw'asobola ne sikola nga bwe yali akola ki ng'amaanyi ge nga bw'amanyi okukituukiriza so kati ebimu bye ne tukola mu maaso ga Katonda naye ne tusigala nga tulowooza Katonda yaliko obuzibu era bana Abaisirayiri mu ddungu muno mwonna Katonda ye baabimugambanga point blank anti babigamba Musa mwatujja eri nzijukira nga bwe baali batuuse ku nnyanja
nibara benfufu nga balasi za farao zijja niba wogana niba kaba ne nange doza nali kabye na ye womanya nga bwazatu yamba kunyanja twali wokuba era ngumanya bagenda kututa eto gwera muddala no gamba kati wano tugenda kufa jukira ebisuubizo mbagambe mukama bwasuubiza atuukiriza fe kituletera obuzibu kubanga omukama bwa kugamba tetulina bisuubizo betumanyi betutambulirako singa mukama agamba nti genda mu kibuga nga wasoma ekitabo kyono owulira bayibuli ngo kigambo kya Katonda kigamba ngende Kampala alimpeereyo omukisa ndikuwa omukisa mu kibuga ne mu kyalo n'okimanya nti yakikugamba nga tekiri mu kitabo gwamatira kama yagamba alimpa omukisa mu kibuga ne mu kyalo kati gwe bw'otuuka eno togwamumanyiro Kampala nga teri mirimu ne Kampala tunaakola tutya ng'otandika kukaabira eno nnaku genda mu kisuubizo kiri kyoba okileyiminga kyoba osabirako mukama ogambe nali sinajja eno mukama oba bwe nalituuka eno waŋŋamba mukyawandiikibwa ekiri mukitabo ky'amateeka omutwe ogw'abirimu omunaana olunyiri bwe luti wagamba olimpa omukisa mu kibuga ne mu kyalo kale mukama nsaba ompa omukisa kubanga oli Katonda asuubiza n'atuukiriza ogamba ekifo ekyokwemulugunya tugendere ku mateeka ne ku biragiro n'ebisuubizo bw'oba tomanyi kisuubizo kyonna ojja kubeera mu mbeera ya kukaaba kusoberwa kwemulugunya naye nga mukama Katonda yennyini yakoleranga bali na wano waali ye Katonda y'omu lwakuba ffe enkwata yaffe y'ebintu tugisulise ebintu bisulise twagala tukulembere ye Katonda tumugambe nga pa kino mpereza nakino nakino nkyagala so kituleetedde obuzibu bungi naye nga tumanyi nti Katonda eyajja bali mu buddu y'ono kyetuba tujjukira ekirala w'obeera mu mbeera ey'okubonaabona emirundi egisinga oba ojjukira nnyo Katonda omusaba omubuulirako by'oyitamu ng'oli mu buzibu oli awo ng'abayisirayiri baali mu ddungu bye tugambye mu bibonaobonawo mu kusoberwa abantu abasinga badde eri mukama naye bwe batuuka mu nsi eri ensuubize ejjuddemu omubisi gw'enjuki n'amata n'ebirungi byonna weesanga abantu abo baba byerabidde beerabidde Katonda beerabidde nnyo nabiri bye yabayisaamu nga bali mu nnaku kitubeerako naffe nti bw'oba okyali mwavu toyina kyolina kiri awo abantu singa bagenda ne basaba ne babeerayo beera bulungi ng'era batambula bulungi ne mukama Katonda naye batuuka mu kadde nti mukama amuviiriddeyo n'amuwa genda okwesanga ng'omuntu oyo obudde bw'alina obwa mukama Katonda nga butono ng'obudde butono era kino Mozesi yakiraga nnyo Abayisirayiri nti bwe munaagenda manyi yete yatuuka mu nsi eri ensuubize nti bwe muliba mutuuse mu nsi eri ne muzimba amayumba ne mubeera n'ebigundi zammwe ebyomalundo gammwe ebintu nga bigenda bulungi temwerabiranga era ekitabo kino eky'amateeka kirimu Musa w'agambira abantu nti temwerabiranga okusooka ne mu mirundi ekkumi kubanga tumanyi nti wetutuuka wetuva mu ddungu tuyingire eggwanga liri eddungi emirembe nga gitwetoolodde tutera nnyo okwerabira kubanga obulamu ba bufuuse bwangu aye tumanyi ffe tubuddukanya awe wali obuzibu bw'oluganda bw'obeera bulungi ogamba teekamu obukadde bubiri wano kijja kukola bwe kiti wenteekamu naye ate ono atalina ye asaba busabi abo abamanyi okusaba asaba busabi mukama kole nti omwana asoma ati ono saze magezi ki era ye n'amatya nti okusoma kw'omwana kyova ola graduations abantu beebaza ne bakaaba n'amaziga nga tamanyi na ngeri ki gye yasomesaamu mwana taterekangako bukadde nti buli awo naye bwe kajjayo ateeka ku mwana we mpolampola ne zigattibwa ne zifuna akakadde mwana n'asoma kwegamba maziga gaba ga kwebaza
kwewunya. Naye ono agamba twamusitulana twala mu yunivasite ey'omu America, eno atusaba esente twazisasula. Kugamba kiri awo nze nakikola, si Katonda. Naye emabega eyo baba yeetegereza bulungi, waliyo omukono gwa Mukama. Sigamba nti abalina sente bwe bakola bonna, naye nze kye mbakubiriza nti bw'oba olina sente weegendereze, ojja kwesanga ng'omutima gwo kolagana ne Katonda wo tekyakola nnyo makulu. Buli kimu osobola okyekolera olw'essente zo, olw'emikwano gy'olina, olw'ebyo okusomako bitiibwa byo by'olina, olabye ddala nti byebikola. Oluganda bino byonna tujjukira olugendo lw'abantu bano bwe baatambula ne bagenda mu nsi eyo ensuubize, nga Katonda abawerekera wamu ne Musa, naye bo ne batakitwala nga kikulu. Waliwo ekyawandikibwa wano kigamba, kiri mu mateeka ogw'omusanvu, bagamba bwe wati, kubanga muli ggwanga lya Mukama Katonda wammwe, yabalondamu okuba eggwanga lye ery'enjawulo mawanga gonna agali ku nsi. Mukama yabaagala mmwe era yabalondamu tulwa kubanga mwali bangi okusinga bamawanga amalala, kubanga mmwe mwali eggwanga erisingayo obutono mawanga gonna. Wano we tulina okwetegerera obunafu bwaffe, okwetegerera ki kye tuli, notuteewanika nnyo ku Mukama Katonda. Ye Katonda waali, abooluganda waali, naye tuleme ate kuyitawo olw'okubanga oba atuwadde obulamu buno, atuwadde bulesingi ez'oku nsi kuno, emikisa ku nsi kuno, tulina bye tutuuseeko. Twagala sigale nga tuli bakkakkamu maaso ga Mukama, oba olina oba tolina, gwe yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gwonna n'obulamu bwonna, gwe yagala wagazi Katonda wo. Ekyo kye kijja okukola amakulu. Naye Mukama yabaagala bwagazi era yayagala okukuuma ekirayiro kye kye yalayirira bajjajjammwe, kyeyava akozesa obuyinza bwe obw'amaanyi okubanunula n'abajja mu mikono gya kabaka wa Misiri eyabafuganga obuddu. N'olwekyo mumanye nga Mukama Katonda wammwe ye Katonda yekka, era nga mwesigwa, Katonda mwesigwa. Batugamba omudikoni Lawrence Saint omutuukirivu yali treasurer wa kereziya mu buddu obwo, bali abatali mu kereziya nga be balina obuyinza, ne bagamba kereziya eno erina sente nnyingi, erina obugagga bungi, tugende tubaggyeko sente tukwate omuwanika oyo. N'abagamba bambi mumpeemu akadde, mukomeewo onaku bwe ruti nja kusanga obugagga mbuggyeyo, eby'obugagga mbiggyeyo biri wano mbisange wano. Batugamba nti yakuŋŋaanya abalabe, abazibe b'amaaso, abalema, abanaku aba buli ngeri, n'abateeka awo. Bali baagenda okutuuka ku nnaku lwe babagambye nga be bali awo. Era ekyo kye kyabasoomooza, ne bawulira nga ono oba abayisizaamu amaaso, ne bamutta. Naye nga obugagga bw'ekereziya, obugagga mu nsi muno era bwe buno, omuntu atalina abeera mugagga, abeera kya bugagga era naye abeera mugagga munda mu ye. Kubanga bw'oba weemanyi nti nze sobola kukwata ku bukadde, obeera mu mbeera yo egy'omanyidde gy'osobola. N'oli naye yaleeta abantu bano okulaga nti kye tulina kiyamba bano be bannannyini sente zino ze mwagala okutwala, oba eby'obugagga bino bye mwagala okutwala by'abanaku. Kale abooluganda, njagala tusigale nga twejjukanya nti Mukama we yateekawo amateeka gayamba ffe okumanya tutambuze tutya obulamu, naye n'okusookera ddala okumanya nti atwagala, tuli kya muwendo gy'ali yatulondamu nga bwe tusomyawo. Kitegeeza nti tetuli bansi, enneeyisa yaffe tuteekeddwa kuba nga ey'ensi. Kubanga omuntu nga weemanyi nti oli treasure, tuyinza kweyisanga trash, tuyinza kweyisanga kintu ekitalina mugaso. Waliwo ebintu bye tukola ate eno nga tukileminga
tuli treasure, tuli kya muendo kya Katonda. Nyinga betukola bilaga nti ki tetuli tuli kintu kirala nnyo mu nsi muno. Tubirenga tukimanyi nti yatulonda bulonzi ekigambo ekitugambye. Ng'oli bw'ayinza okubeera n'ensigo ye ng'agenda kusimba n'alondamu ensigo ezisaanidde okusimbibwa. Kama yatulonda. So bw'aba yatulonda tulina nafe okumulaga nti tusiima. Kubanga ekigambo kigambye yatulonda bulonzi sife. Tuli bantu bakwemulugunya, tuli bantu bakukola kibi, obuddu bw'ekibi bukyatufuga, naye yatulonda kubanga atwagala ate akuuma ebisuubizo bye. Kale ng'omuntu eyamanyi nti oli wa kitiibwa, gezaako okulaba nti weeyisanga ow'omuwendo. Kirwa muwendo lwakubanga nti olina naye mu mbeera yonna gy'oyitamu, tambuza obulamu ng'omuntu alina ekitiibwa mu maaso ga Katonda. N'abaana bo n'abantu boona obategeeza ekintu ekyo, oba tulina oba tetulina, tuli baana ba Katonda. Katonda waffe ye Mukama waffe. Ajja tuyamba ku mitawaana gino emingi ng'ensi bwe tulaba bw'etambula, nti alinawo y'abeera omuntu, atalina y'otaba muntu. Kijja tujja mu mbeera eyo ffenna. Kale tujjukirenga bulungi nti yatwerobozaamu. Tujjukire ebyayita gye tuyise, buli omu amanyi gye nvudde we by'oyiseemu okutuusa kati ng'oli mu mbeera eno. Yinza okuba ng'oli ku ndiri naye Mukama akyakuwadde akadde akeekuba mu mutima. Owaka akadde akasembayo kaba ka mugaso nnyo. Okyusizaamu ebintu bingi mu nkolaganayo ne Katonda wo. Ne banno osobola okukyusa oba omubadde tolina nkwatagana nabo n'ogamba ne munsonyiwe. Mu bulumi wakati nga w'osinziira kino tukyogerako kubanga ffenna eyo gye tulaga. Ono kasalutuuka nga gw'onoogwa ku ndiri era obeerako, naye tubeere nga tukimanyi nti akaakadde okakozesa. Ate Mukama obeera oli vulnerable mu maaso ga Mukama ng'akusimbyeko eyisa akusaasira. So buli ky'okola oba kwenenya oba kukola ki, Mukama akuggulyawo mangu omutima gwe, akwaniriza bulungi. Kugamba essaala ye ajaaniriza bulungi. Tujjukire Mukama by'atugabirira bituyambenga, oba bitono oba binene, tegeere nti kino kifunye kyetuusizzaako. Sobodde okwegulyayo nange kano ky'osobodde era kye kikyo. Weebaza Omukama ku lw'ekyo. Tutaagala okumaliriza n'ekyawandiikibwa kino era ekivudde mu mateeka, kiri mu mutwe ogwasatu. Tutandike n'olunyiriri olw'19. Bagamba bwe wati: "Nkoowoola olwaleero eggulu n'ensi okuba abajulizi ababalumiriza mmwe, nga ntadde mu maaso gammwe obulamu n'okufa, omukisa n'ekikolimo. Kale mulondeeko obulamu byoke mubenga balamu, mmwe n'ezadde lyammwe. Mwagalenga Mukama Katonda wammwe, muwulirenga, munywererengako, kubanga ye bwe bulamu bwammwe, bwe buwangaazi bwammwe. Olwo nno munaabeeranga mu nsi Mukama Katonda wammwe yalayirira okuwa bajjajjammwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo." Ekigambo kya Katonda. So abooluganda, kino ekigambo kigamba nti nkoowoola olwaleero eggulu n'ensi okuba abajulizi ababalumiriza mmwe, nga ntadde mu maaso gammwe obulamu n'okufa, omukisa n'ekikolimo. Kino kiri kwaga amateeka Mukama ge yatuwa oba ebiragiro. Gwe wennyini gw'osalawo n'olondawo n'ogamba olwaleero nja kweyisa bulungi, olwaleero sijja kuyomba, ayo sijja kulwana, sijja kubba, sijja kutta muntu, nze sigenda kukola ebintu mu bulamu bwange. N'olondawo ate n'okitambulirako, awo oba olonzewo obulamu oba olonze omukisa. Kati oli n'agamba nja kumutta, nja kumukola kino, nja kubba, nja kwesamira nkole ebyamasabo. Gwegamba ekikulu kiri nti choice, ky'olondawo okukola, ky'osalawo. Obulamu n'okufa biri wano mu maaso go,
gosala olondawo kufa babulamu olondawo chikolimo olondawo omukisa byona biri mu buyinza bwaffe nga tutambuza obulamu bwaffe tutegeere nti byona ffe twesalirawo bangi bensanze nagamba naye Mukama Katonda oba gyali lwaki ndi bwe nti lwaki ebyange bifaanana bwe biti ne bwe biti choices ze tujja tukola abooluganda bino ebimu twetaaga kubikkiriza by'ojyolondawo okukola ebifuula obulamu bwo kikyoli bwe wasalawo okutambula mu bulamu nga buli w'otambula olondawo kufa londawo kikolimo kitegeeza nti totambula ku mateeka ga Katonda obulamu bujja kubeera ekyo ky'oli ate ogambe nti Katonda lwaki tannyamba lwaki abalala bali bulungi nze ne mbeera nga ndi bwe nti songa eri emu wasalawo oba ne famire yasalawo kutambula mu bulamu obutaliimu mukisa obw'ekikolimo obulamu obutaliimu naye nga kufa okufa tekuli awo nti kwewandiise wali by'okola byebisalawo bw'oba osalawo okutambula ekiro manya nti eyo choice erimu n'oluusi n'okufa bw'osalawo ogamba nti okoze kwegamba buli choice buli ky'okola kirimu ebintu bibiri naye engeri gy'osalawo nti kankoleko kino yekola ki yekuwa ekyo ky'ofunamu nti guno mukisa oba buno bulamu kale n'olwekyo abooluganda nga tukola byonna bye tukola twagala tugendere ku bano bannaffe tubalabireko abayisirayiri ne Musa yennyini ne Katonda waffe nti bwe tukola byatugambye byayagala bye yalagira mateeka gali muno tobbanga tokolanga ki byonna byonna bwe tubitambulako ne tukkiriza ne twesiga ebisuubizo bye tujja kwesanga mu bulamu buno nga tutambula bulungi era nga ekitiibwa kyaffe nga treasure ng'ekyomuwendo kya Katonda nga kivaayo n'ensinga ekiraba kye tulondawo okukola kye kijja okulaga kiki kye tuli mu nsi muno oba tuli kya muwendo kya Katonda oba tuli ku byaffe twekolera byaffe naye mu byonna jjukira ffe tulumwa bwe tulonda ekitali kya butuukirivu bwe tulonda ekikolimo kitubeerako jjukira Mukama Katonda agamba nti nze mwonereza ekibonero ekikolimo ku bulamu bw'omuntu ne ku baana be ne ku baana b'abaana be so buli choice gy'okola manya olonderawo n'abaana bo ab'omusaayi gwo ate ng'olina eddembe freedom ey'okulondawo ekitaleeta ekikolimo so mu byonna bye tukola nsaba tulonde ebintu ebiraga nti tuli bantu tuli kya muwendo kwama Katonda waffe asobola okutulabira asobola okutuwa buli kimu atwagala tukole ebyo ebintu kubanga ne mubeera mu maka kyalawo ng'omwagala nnyo omwami wo omwagala bulungi naye olaba nga byakola bikuzzaamu amaanyi bw'okomawo waka toyomba bw'akomawo toyomba kubanga ye byakola bikusanyusa oba mwana ng'akola birungi olaba nti ne bw'obeera nabo bawulira eddembe bawulira essanyu mwana waffe tumwagala talina buzibu muwulize afaayo wavunaanyizibwa ebyo bwe bityo treasure ky'omuwendo kati ne wa Mukama bwe kityo bwe kiri bwe tubeera abantu abakola ebyo byayagala tutambulira ku mateeka ge tujja kutambuza obulamu nga tetubulinaamu ezo challenges embi sigamba nti ebizibu tebijja kujja naye tujja kutambula nga mu mitima gyaffe emibiri gyaffe tulina essanyu tulina emirembe kale njagala tukome wano tusome essaala emaliriza mu linnya lya Patiri ne lya Mwana ne lya Mwoyo Mutuukirivu amiina Mukama Katonda waffe tukwebaza nnyo olw'ekirabo kino ky'otuwadde eky'okuwuliriza ekigambo kino tusaba ebigambo bino Mukama tujjemu ebinaatuyamba ebinaatuzimba ate era twefumisa ku kigambo kyo Mukama tuyambe tugula amaaso ag'omwoyo n'ag'omubiri okukitegeera n'okukitambulirako bye walagira Mukama tuyamba okutulambika mu makubo amatuufu tuyige okulondangawo ebituwa omukisa ate ebituwa obulamu tubeere beegendereza mu buli kye tulondawo okukola kisalawo okukola nyaffe biikira Maria tukusaba obeere omuwolereza waffe eri omwana wo Yesu Kristo era buli kye tukola kisobola okuweesanga Katonda ekitiibwa n'ettendo
Tubisabye nga tamizi kwiso mukama wafe. Amina. Minya lya pati nilya mwana. Nilya mwe mutuukirivu. Amina. Abooluganda, waliwo ekipya ekiriwo. Ekipya kye kya Rosary. Rosary Crusade. Olukungaana gaagadde olwa Sapule lugenda kuddamu. Zijja kuba ennaku z'omwezi 3 ne 4 nga tujja kuba ku parishi ye Nakulabye. So wano mbatemyako musobole okwetegekera olunaku luno. Okwetegeka mu ngeri nga bwe mwala bwe twakola nga twetegekera Marian Crusade gye twakuliza e Lubaga n'ensambya yagwera Lubaga. Na wano bwe buto bwe gujja okubeera mu mwezi ogw'ekkumi ennaku z'omwezi 3 ne 4 tujja kubeera Nakulabye nga banajje naffe aba Holy Cross n'ebitongole ebirala mu Ekereziya bye byevuddeyo okulaba nga tuleeta Crusade eno okumanyisa abantu obukulu bwa Sapule. Nze ntera okubajjukiza nti Sapule eriko ebijjukizo ebisuubizo bingi. So tandika okugyebuulirirako olabe obukulu bwayo era bwe tujja okuba nga twogerako nga tugenze e Nakulabye mwezi.

0: Kakin sawe diye misanyo kume bidia bide mumukaga. Oru jiruwa kwe wandi isa wabda duwa wu. Oru fanyima luo kukwa adu gururu. Eyari meridwani ya sudu doku murundi guno. Lindi didan kume bidia bide mumusamfu. Haba fumu, eiraba madidi doku kasi imbagana na bakenkusi. Katibabi kula chitabo kuchitabo. Peji kupeji. Yeah. Wabula na bakenkusi na buba sala ntoto. Okulaba ngati wali no mwaiti da kukusasira. Ntegeza kukusasibwa okuvange na kusa omwezi musanvu Septemba kusa wa sato esechiro oluvanyuma lwa mawulire kati ensabu ebyemizannyo 12 mu mukaaga ali red and steady.
1: Hey, nkulaba oli wano otudoloza tekisoboka nawe otusobola ate nonda
2: ensonga eryemu kuzuku sabuongo.
3: Obula mchimu, kuzuku sabuongo. Choka.
4: Ubute buwebu no, uulilisomu kugumu business. Ante, buna buwebu ntebu omukozi waku no.
5: Omukozi waku na kutusi wako. St. Cyprian High School Chaba Kade. Esumeru ya Feli Sangibwa Mukono. Musaza liye kerezia, edie rugazi.
6: Bota andiko okufumbe mmeri. Dukira wu, wosubira, ewali ettaka oguleji baje. Utaandika matoko kugalima. Utaandika kufumbe mbele ngeva murusukuru. Katijia kulawa atebi onofuna. Utaandika kufumba amatango ine nte wali jokama. Utaandike omanyemu mayanti amatagano gaji ya kusasula asimula. Emere eno. Oba ebisiga devino bijia kufamu sente ezigulira enkoko zine dagala. Oba ezigulire emere. Oba ezisa sura abakola mu nkoko kati zine nyumba ze wazimba ezaba pangisa ate zo no zitume ekirala noga zine nyumba kazinyambe ko kufizi oba kandabirire mama wange mujanjabe ebyo natusobola bituukako nga topimye oba tokwasaganyiriza na wamu na banno bagenda okulaba business gye mutambuzize emyaka abiri nga mujijjemu ebintu bitirivu. Abana baaloya, abalala badokita, abalabali mulimu gwenyini gwembadde mukola. Kitegeeza ne bono ovaawo mulimu gujja sigala kugenda maaso. Naye obuzibu nti bwe tumala okufuna mirimo nga tugaata tobanze namaze okufunamu. Abaana balitandika ogwa bali gutandikawa.
5: Omukozi wako no, omukozi wako na abadaku tusibwako. St. Cyprian High School Chaba Kade. Somero dunji erio mwana wo, omulenzi no muwala. Kubanga liri kumusingi gwe kerezia katulika. Baso misama somo gona aga arts and sciences. Tutu mbule bitone byabaana. Ngatu itamu music, dance and drama. Kusane bie mizanyo. Aba some sabafeba tendeke. Ngateba kuguka mungkwata yabaana. St. Cyprian High School Chaba Kade. Tusome sabana ku olevo. Ngatu gubereda nyuka rich. Kusanaba elevo. Esumeru ya Feli Sangibwa Mukono. Musaza liye kerezia. Elie rugazi. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musamvu noti nya. Musamvu nya satu. Emu bili munana. Oba noti musamvu musamvu mukaga. Mwenda nya satu. Emu bili munana. Tulina ne UNEBU center number.
7: Ebyetta bisasika. Ngampa wa David sa.
8: Omuyimbi na mitongo. Mani ganje gereba sude. Buyabaka angendongo. Nganaba data aliso kunyole mbaliga. Atula kasimula ansuwa. Omutaka zikizitongo wabuzito. Nze ndi munda alido. Leono zikuse buseke. Mbanyo nyole. Echigambo seduvuto. Abantu banji mubu zaabuze echigambo chino. Neseduvuto. Ye murenza aganza banyina. Baza alibwa nabo.
7: Ebyetta bisasika. Ngampa wa David sa. Tenda munyaka tunyise nyafama.
9: Oh mwana nasanga. Oh liyo kasanga. Nasanga simu pasa msanga.
7: Radio Sapiencia.

0: ali bad ne ordinary zizanya encha yona ku lwalero gendo zifune genda ku 22 bet oberengo teka mwa kempisi bobo siba siba na bubunanyizwa atana weza abiri mwetandu krizi wa kupera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash bobo ito uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash ngate tune yongere yunga tumaliza kutimu ya asino nga nakade weka duka agali okwokyesa wazino manyi kugambye transfer ebisawo bya sente biyitingana twali byagamba mbu atempa andikira cheke ne dabasajja bazagalira wo abasajja bazagalira wo abasajja bazagalira wo twali byakuandika cheke twali byakuandika cheke aga kagwawe sawa zino kati Manchester United egambye Everton omanyi Everton ebadde esidi sawa wanvu na wampi awe nkobogo na bemba liganga bita go musambe etwa Joshua Zirkzee katimbu nga Everton egambye tukutte banka zona tuzikalisa account ne zidda ku zero obukadde 10 ezibe za pound tutaga Joshua Zirkzee abasajja ba Manchester United bagambye nedda sibu ebyo byemulimu byakwe uba ebagobeza sente ne bagamba muddeyo n'ebisawo byamwe bukadde 10 ono wana akyali omuto magalo bukadde 10 Evertoni sente bazibagobeza obukadde 10 bukadde bagalo kupera nga bawaayo okupera nga bafuna omusambi aitwa Joshua Zirkzee omusambi aitwa Jack Grealish azeyo kutimia Evertoni kubanja Evertoni nga bakajigo byaka sente ka Joshua Zirkzee kebadereeta ye Grealish bamfunye kubanja kuberanga dayo aberenga bakubire diba tutina Modspur dilu yabwe yokuberanga bafuna omusambi aitibwa Mikhail Modric inayo ikakasidwa oyo agenzene kubanja na ye Manchester United echa konko na baneiba nga onode waka ababine bakuluba rogamba banaye neiba jangondase United bagamba Man City mutuwe Rani Atinori left back oyo mutuwe Man City echali kumite echali umite egamba tetumuta waliwo nangabye ombebe zituwe paka wezi wekagalibwao bana mwe temwagala mbebe za umule wanangabye webezi tuyahambe tuli wano tupika tuli mkujayo mipira ku code ne tuyambo zituwe paka wezigali bwao nansera na yaja leraja kola ku transfer wali eri mudamwe subi odamwe subi hey bwo kuoga katali Zirkzee agenda kubira ngasigala ku team ya Manchester United Aston team ya Everton sente zeba terese abasajja kibawuliriza we wakonkonye Man U tegudde nawo bawenjude curtain ne bagamba muzeyo sente za mwe tetwetaga mutwala obusente bwamu kati ebisawo ya sente biyitingana naye abasajja bagugubye kale twali tumaliriza ku timu ya Arsenal nga mbagamba Arsenal embeera gye balimu bazimba nga olaba masse engeri gye bafuna Andrea Beta by the way Andrea Beta era atambulira mu kkono emu mbeera ya Monchi Roman Rodrigo Badejo Monchi abasinga bamanyi ku timu ya Sevilla omu kwabo ba sporting director abali abamanyi naddala kukuyabako timu ya Sevilla okubeera timu ey'amaanyi mu Bulaaya naddala nga bangula ebikopo bya Europa League Monchi oyo kati ngawe nkugambye penalty tapia bwe yajja nabeera ng'akola omukululo nga olaba Andrea Beta ku timu ya Arsenal nga saini nga basambi ab'enjawulo myaka gye 12 nga gitandika timu ya Sevilla wali mu kwangira Spain baddayo mu liiga y'ekibinja ekyokubiri abakulu ne bagamba kakati kitudde mu setting ekipya ekintu tukiyoolewo tukizeewo kibeere nga kitambula kwe kubeera nga bafuna Rodrigo Badejo wa Monchi n'omufuula ne bamulonda nga director of football ku timu ya Sevilla ngezeeyo mu segunda oba mu liiga y'okubiri mu kwangira Spain Monchi era olaba structure za Andrea Beta ku timu ya Arsenal naye ze yakola kubanga Andrea Beta ng'ojjawo okufuna ba backroom staff ba Mikel Arteta yasayininze ne ba scouts abenjawulo okubeera nga bagenda balondula. Kyokudola baseno yabudde n'emuddiru y'omusambi eyitibwa Bradley Barcola n'agera ku ttiimu ya Liverpool. Kubanga kirabika Andrea Beta yagenze okulaba nga okuleeta Barcola nga tekiina nnyonja uli gikikola n'abasambi b'oyina. Eyo diru ne bagivaamu Liverpool n'alugwamu lye bamuseera omusambi eyitibwa Bradley Barcola. Kati ne Monchi ku ttiimu ya Sevilla ng'emaze okuyenjebuka baamuleeta nga machinery nga director of football abeere nga ttiimu eyo agizza obuggya. Kyeyakola oba kye yasookerako kifaanaganako n'ekya Andrea Beta wa club ya Arsenal. Yasooka kukola scouting network ey'amaanyi ennyo egenda okubeera ng'emuyambako okukuŋŋaanya abasambi oba talents ez'enjawulo. Ng'olaba Arsenal beereese bazorisi bajja mu club Bruges Belgium. Bw'ogamba oyo avudde Belgium anaakuba biki? Kumba abasajja badde bagoberera. Kati ne Monchi ku Sevilla bwe yakola naleeta abasambi nga Alberto Moreno, Jesus Navas, Sergio Ramos uyugumalaba ku Madrid nga bedibo dikutura Monchi netuwakazeze za muzura Jose Antonio Reyes yomu kwabo Adriano yomu kwabo Monchi bya scoutinga David Alves yomu kwabo Julio Baptista neyoyo Frederic Fazio Saidu Keita Ivan Rakitic n'abalala ne kyava mu network y'aba scouts okwetoola ensi yonna bye yateekawo. Kino kyayambako ttiimu ya Sevilla okubeera nga yeezimba ate bw'ekola ssente kubanga yaleetanga abasambi abali talented bwe batunda n'ekolamu omusimbi ate ttiimu n'ebeera nga yeezimba kuba yali emaze okuddayo mu liiga ekibinja ekyokubiri mu ggwanga erya Spain. Ekyaddirira Sevilla yakola akasente akali kumpi mu bukadde nga 200 obwa euro ate era nga bwekula nekubawo mu ligi okuntika mu ggwanga erya Spain nejja ne wangula Europa League eziwera. Monchi omu yagendako ku Roma e Italy n'agiyamba kukola structure y'emu ttiimu ezimu kwezo zabadde akyasembye okulabikirako yali ttiimu ya Aston Villa. Aston Villa bino byemula byesamba byabadde kalubiriza Arsenal. Monchi yajjawoku nga sporting director obanga akulya operations mu ku ttiimu ya Aston Villa era n'abakubi yakola. Kati sokere za Aston Villa erimu omusingi gwa Roman Rodrigo Vadejo Monchi sawa zino ali ku ttiimu ya Espanyol era ali ku mulimo gwe gumu bwe munawulya Espanyol ng'ezukuse Spain nisandika okubeera ng'ekuba abasajja mumanya Monchi yoyo ku Sevilla yabikola newangula ebikopo bya Europa League ebitege ebiwererako ddala netunda abasambi abamanyi n'etali talenti ez'enjawulo. Ku Roma n'agendayo teyakola bubi. Ku Aston Villa wano Aston Villa by'olaba Unai Emery byazze n'abayambako n'okubeera nga mu Bulaaya bajja kati Monchi Roman Rodrigo Vadejo yabadde musingi gwe ku Aston Villa. Sawa zino yafunye diru ali ku ttiimu ya Espanyol mu ggwanga erya Spain era bwe mulaba Espanyol nga naye etandise obikola yoyo. Kati ne Arsenal Andrea Beta omusingi gwe yazimba nga atandiko yagutandika ku ttiimu ya Atletico Madrid ya Spain bano abasambi bajulani Alvarez n'abasambi abalala abalungi abali ku ttiimu ya Atletico ye yabaleeta nga kwesa netiwaka ye. Kati eyo netiwaka gyatandise okubeera nga azimba ku ttiimu ya Arsenal nga tukomekkereza akatale kano Arsenal erabika eri ku kituufu mu mbeera yonna. Arsenal eri ku kituufu najirija mirema y'ogamba otya nga by'omwebezi tweyongereyoko mwami Nanseera yatuuse dda wano nga batwali muddamu essuubi ebisingako wano tunajja wali akawungeezi 12 12 nga mawulire gawedde nja kubeerawo tubeere nga tutambula mpulampula ensonga zonna zibeere nga zitambula. Kale lisiiti ezitandika 2 ezigenda okubeera nga zizanya ku machasu boyi banaeto webaka nga tunazifuna ye Ordinary kwosa ne alebadi genataddeyo ekiro kyonakola jjo yatuwadde sente genda kukodya ombebezi obeere nga ofuna empiira genda ku 22bet obeere nga osiba bw'oba osiba sibanavuvunaanyizibwa Matana wezi abiri mwetantu Chris bakwera ngosiba. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tupe bere kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Agamba tia Ibrahim. Echiburi. Angabi obebe zingatona sibula nange sebaka. Hey, eno leader nansi era sibu. Tojikuba chigulo jiteka mu parking. Hey, tuteka mu parking. Tugatta ko bugasi nange enchatunula. Tojikuba chigu. Ibrahim echiburi. Kale, katugende mu damwe subi. Bobo siba siba na bavunanzwa. Atanaweza abiri mweta ndo Chris bakubera ngo siba. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Kamu kwa gali ze hama chama runch. Mubirebu runch. Weraba.
1: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba da katimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abili mwetano. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Time check. Eno ya radio cheche nda munyaka tunyese nyafama.
2: Radio ya Kelezia.

0: yange abanaddiini be basinga oduyimba era luyimbibwa nnyo ku mikolo gy'abanaddiini ku busaseredooti ku bunaddiini abasista ababrotha n'abakulu abajaguza naddala abagwe mu kkowe ery'eddiini baluyimba nnyo ne ku mikolo egy'eddiini abafumbo nabo baluyimba n'emikolo emirala abo abalina bye bajaguza baluyimba nnyo kale nno naawe mwana wa ssebo ekyo ky'otuuseeko nze nkuwadde oluyimba olwo mpa okulwanirira ky'onkuumidde okuva obuto bwange nyweza ky'onkuumidde okuva omuto kuva obuto bwange kojjange Dani Buule nkutumiddeko webale kuwuliriza namwenna bassebo ne bannyabo yonna gy'osinziira ziri 29 ezibulayoku eri ssaawa nate 8 ogw'ettumbi yagala genda mu kitundu kiddako kitundu ekigenda okuddako ekyaddamu essuubi kigenda kuba kya nnyimba naye nga sinnagendayo njagala okuwa ekigambo ky'omukama kino eky'olwaleero kye nsaba tugabaneko ffenna nja kusaba okisome nze nsoma busomi nkisomamu wano naawe n'enkikulekera ofune akaddeko okyebuulirireko ekigambo kino tugenda kijja mu kitabo kya Isaaya omutwe gwa 29 Isaaya 29 okuva ku lunyiriri olusooka agamba bw'ati Katonda agamba nti zikusanze gwe Aliyeri Yerusaalemu ekibuga Dawudi mwe yakuba ensiisira ye mugatte omwaka ku mwaka n'embaga enkulu muleke zibeewo nga bwe ziddiriŋŋana olwo mbonereze Aliyeri walibaawo okukaaba n'okunakuwala era ekibuga ekyo kiriba nga lutaali yange yennyini ndikirumba ku buli ludda n'enkisiisirako era ekibuga ekyo kiriba nga lutaali yange yennyini ndikirumba buli ludda n'enkisiisirako era n'enkizimbako ekigo n'enkizingiza enjuyi zonna Yerusaalemu olibanga omuzimu ogufuba okwogera nga gusinziira wansi mu ttaka eddoboozi lyo nga lyakaama okuva eyo mu nfuufu naye eddiina ly'abalabe bo lirifuumuulwa ng'enfuufu n'ebibinja byabwe eby'entiisa birifuumuuka nga ebisusunku ate mu kaseera mpawe kaaga nzo mukama nannyini magye ndikutaasa nga nkozesa okubwatuka n'okukankana kw'ensi n'ekibuyaga akunta n'ennimi ez'omuliro amagye g'amawanga gonna agalwanyisa ekibuga kya lutaali ya Katonda ne galumba ebigo byakyo ebigumu negakitengeenya bulala galivaawo ng'ekirooto oba ng'ebyefaananyirizibwa mu kiro ng'omuyala bw'aloota ng'alya n'azuukuka ng'enjala emuluma oba ng'omuyonta bw'aloota ng'anywa kyokka w'azuukukira mu tulo ng'ennyonta emuli bubi azirika ng'emukazisa n'emibiro n'amagye gonna agakuŋŋaana okulwanyisa olusozi Siyoni nago bwe galiba bwe gatyo abooluganda kigambo wa Katonda weewaawo kigambo kya Katonda kino tukisomye okukijja mu kitabo kya Isaaya omutwe gwa 29 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'omunaana kale nno owooluganda weesomere essomo eryo olyebuulirireko nate katugende mu zabbuli yaffe ku dakiika 25 ezibulayo kuwera essaawa 8 okw'ettumbi zabbuli tugenda kusoma ya 17 ebeera essaala yaffe ey'enjawulo era okwegayirira kwaffe okw'enjawulo ekiro ky'olwaleero mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina ayo mukama uliro kuza kwangu kwa mazima. Tego okutu oulirize byenkusaba nga sirina bukuusa. Gwo osala omusango ngusinge kubanga gwo olaba ekituufu. Omanye ekiri mu mutima gwange ne bw'ojja gye ndi ekiro nongeza tojja kunsanga mu kabi. Sirina kibi kye njogera ng'abangi bwe bakola. Mpulira ebiragiro byo. Neewala amakubo g'abanyazi. Bulijjo ntambulira mu kkubo lye wandaga. Sirivaamu n'akatono. Nkoowoola ggwe, ayi Katonda, kubanga gw'ononziramu. Tega okutu kwo owulire bye ng'amba. Laga ekisa kye ekyewuunyisa. Gw'alokola abaddukira gy'oli. Okuwona abalabe baabwe. Nkuuma nga bw'okuuma emmunye y'eriiso lyo. Nkweka mu kisiikirize ky'ebiwaawaatiro byo. Omponye ababi, abanyaga, abalabe bange abanzingizza okunzita. Tebalina kisa. Era beewaanawaana. Kaakano banzingizza buli gye nzira. Bandabiriza amaaso balyoke bankube wansi. Bali ng'empologoma eyayaanira omuyiggo gwayo. Bali ng'empologoma ento eyeekweka n'eteega. Jangu, ayi Mukama, olwanyise abalabe bange obawangule. Mponya omubi ng'okozesa ekitala kyo. Ayi Mukama, mponya abantu abalowooleza mu kufuna ebintu eby'ensi. Embuto zaabwe ozijjuze bye wabateekerateekera. Abaana baabwe bafune ebibamala. Wafikkewo n'ebirimala abazzukulu. Naye nze ndi kutunulako kubanga sazza musango era ndimatira bwe ndiza okuka ne nkulaba. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Owooluganda mpuliriza ezabbuli ya 17 yebadde essala yaffe ey'enjawulo. Kale nno mukwano yongera okugisoma. Gwayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa kisome ebeera essaalayo. Gwayigganyizibwa awalanibwa ng'osimbiddwako olukongoolo. Baaluganda, baamikwano, bakozi banno, baani, baliraanwa. Soma zabbuli eyo weegayirire Omukama. Weegayirire ng'oyita mu zabbuli eyo ey'17 omusabe. Kaabira mu zabbuli eyo omwegayirire. Omukama ajja kuwanguza era ajja kuwangula olutalo olwo. Kubanga waliwo entalo ezimu munywanyi wange ze tulwana nga si zaffe. Ze tweyimbamu nga si zaffe. Tuzeyimbamu nga si zaffe ne tumaliriza nga zitutuze. Nga zitusse busi. So senga tuzikwasa oyo w'amaanyi. Aliwo okutulwanirira. Alwanirira abanafu. Mwana tu. Tujja kutuuka ku buwanguzi. Kyovola abalabe baffe bangi bajja kutuyita amannya, bajja kutuvuma, bajja kutuyita abalogo, bajja kutuyita byonna kubanga bajja kuba batugezezzaako. Bakoze byonna ne bigaana kubanga tuyina ow'amaanyi, tuyina oyo atteerawo omugongo, tuyina oyo atuwanirira, tuyina oyo atuwanguza. Era nga ffe gwe twegayirira, gwe tukubira amavi, gwe tukoowoola n'anganga abalabe baffe. Soma zabbuli 17 onombuulira. Tugenda mu kitundu ekiddako. Very good morning.
1: Seeya nafe okuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ez'okwebuulirira n'obubaka obussaamu essuubi. Muddamu essuubi ne Nansera Edward ku 94.9 FM. Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki, ebyemizannyo. 94.9 FM, Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki, ebyemizannyo.
2: Muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri, era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi, ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gwayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu programu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba byakaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi, kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu. Oli muwanguzi. 94.4 FM Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi.